0: ubheki lo yomzwayo ke ethi ke kamina ka wena ngaphambi kwalokho Sarah Patman kusho lapha ke uPablo kulungileke uyezwa ke namhlanje sihlanganise ingoma enesiqi esithi ke asingafani yabona siqale sigijima sasisishange sigci siphansi ke ngifuna ukuzaka ukuthi ke uhamba nayiphi ke kulezi ingoma ezimbili esiyiphethe ngoba ngiyakufunda njalo belu nawe mlalithi oh nikanje uyazi ukuthi njalo umuntu emakethe ingoma ethi uthanda ingoma ethile kwesisikhathi ukwazi nokumfunda ukuthi umngakanani ngokwemiyaka ubonto okay okay ehe uthule nje uthi oh ngiyakuzwa ke mawuhamba nalezi ukuthi ungakuphi wena ehe mangukala nje nangamehle enqondo sengikubona nangamehle enqondo tho uyabona ke lezi ezilalele kanje kusho ukuthi umuntu kanje lo othande kanje kusho ukuthi umuntu kanje lo asambeke ngitshele ukuthi ipho ithandile ngabe uthi leya yokuqala uPablo ethi ke Sarah Patman besagijima lapho ngesiqi sisheshayo sabuya sayishaya kancane sathi kamina ka wena ube loqedwe kumuzwa manje ke shayela ucingo ke ku 011 714 0175 waphinde futhi ke usithumelele ke ne voice note lapha ku WhatsApp uthi ke 0791639874 asambe siqale la incinweni ukhona la ukhozi sawubona
1: yeah sawubona simthanda
0: yebo ke
1: yeah kunjani
0: siyaphila singezwa kuwena
1: hayi ukhuluma nomsebenzi bulala kaso emanejeni.
0: Mhm.
1: Hayi ngihamba nale ukuqala lethi uyangiphambanisa.
0: USarah Patman.
1: Yebo.
0: Nazoke siyabonga kakhulu.
1: Yebo, hayi dankho.
0: Nazoke uthi uhamba nengoma lapha ethi Sarah Patman ka Pablo. Asambe ngesizomunye khona ngala ukhozi sawona?
2: Ngisanda phela.
0: Yebo ngiyaphila ngeza kuwena.
2: Sikhona kuso la engeza mina osafana zolo show.
0: Mhm.
2: Isizwe kamina ka wena.
0: Kamina ka wena.
2: Njalo khehle.
0: Uthanda lezi ezishaya ngesiqi esishaya kancane.
2: Sesipholile.
0: Kuzile mina.
2: Ulungile ke bhayi.
0: Nazoke usho kanjalo ukuthi hey uhamba lapha ya nalena ethi kamina ka wena ubheki lo besho njalo. Sithola umunye khona ngala ukhozi sawona. Usemoyeni sawona. Useyambile ngala sithola umunye khona ngala ukhozi sawona.
3: Sawubona Vukamyeza.
0: Yebo ke.
3: Ngiyakubingelela futhi igama lami ngomlindozi iBuzz Voice eChibili ngaphansi kwenkosi ilanga libalele ngilive rele Buffalo Stray emagcakini ngihamba no song number 2.
0: Mhm. Lethi kamina ka wena.
3: Kamina ka wena.
0: Uthanda lezi ezishaya kancane engaphuthumi engajahe ndawo.
3: Hayi, engatatazile zichaza izibeka indaba izwakale.
0: Ngikuzwile mina, ngiyabonga yezwa.
3: Yena uyenze kuvele lo hore igama lami ngomlinduzi Buzz Voice.
0: Nazo ke sibonga kakhulu.
3: Bonga mina.
0: Danko, asithola umunye khona ngala ukhozi sawona.
4: Oh, Somtha.
0: Yebo ke.
4: Nothing no thovu wowe.
0: Nqotho nqotho.
4: Hayi madodzi.
0: Ehhe.
4: Hayi. Na ukhuluma no Phantom Thembu lapha nejezini kwaskhemelele. Makhona mongozi ngozi nojabule isikhali umfule ngophuza ngifuza usokhonti ubaba kaSdudla lo
0: yeah
4: ngithi mina hayi okwami kwakho number 2 lo yangi
0: mhm kamina ka wena
4: kamina ka wena
0: kushotini njana akazi ngeZulu umuntu romantic kuthi unjani ngeZulu
4: romantic
0: kuthiwa nje hey akathintwa ke impela kulezi zothando uthiwani ngeZulu kuthiwani mathi ufuna ukuthi romantic ngeZulu ngifundiseni phela ngisokhozini manje
4: angishele kubaba uncane manje ubaba uncane manje akasifuni kakhulu
0: yego kokuthemba kwami
4: lukhulu kakhulu manje lukhulu kakhulu yabo into bese isiningi kakhulu ekulondeni isana manje kwa nawe into ngisho kanje ukuze into ze understand lo muntu yabona
0: bese
4: anike lisekela
0: hayi ngiyakuzwa ngizobacela nabanye bakusize ngoba uhlulekiwe wancama
4: alright
0: nazonke siyabonga hey umlaleli uyahluleka mangithi akangisize phela ngasekuthiwa ey lezi ingane sezaba khona ukuthi ive ikhuluma isingizi ngiyavuma kangazi yini uromantic ngesizulu khulumani ke manje ke umsakazi uzehlisile wayithoba wacela abalaleli abasho ukuthi mangifuna ukuthi romantic ngesizulu ngizothini okay akasekho ngala ukhoze sawona
5: sister
0: yebo yebo ngiyaphila ngeza kuwena
5: so with friends are the heads alone
0: yeah
5: hayi ngamanga lokuqala mfethu
0: Usara Batman.
5: Njani noma kanjani Mpetho?
0: Eh, yini uromantic ngeZulu?
5: Alikho igama leZulu Mpetho lisho njalo.
0: Oh, angonile nje mangisho la uhozini ngithi balaleleni romantic, angonile.
5: Ya, awonile.
0: Ngiyangizwa.
5: Ya.
0: Hayi kulungile ke. Nazo, hey angazi. Basho bashaka khona nabarele ukuthi awukho romantic ezulwini. Ake ngizomunye khona la ukhozi sawbona.
6: Ngothovu uyaphila.
0: Ngiyaphila ngeza kuwena.
6: Ngikhona mfowethu.
0: Yeah. Cha.
6: Mina I number 2 ngihamba naye.
0: Uthi ka mina ka wena.
6: Hawu mfowethu ayiyona engathi ngizwa ine message.
0: Kuzwile. Yini romantic ngeZulu?
6: Hey. Hey. Hey. Hey, babu mshengwe uyichaza.
0: Dr. Love.
6: Yabona nje, yabona nje ngothu.
0: Eh.
6: Uba umshengu uyimbone lapho baba umshengu station nihlangana.
0: Eh, eh. Yebo.
6: Ufuna nje uhlalela kuyithendeni ngothu, uza kahle impela, uyento zokuchitha kahle.
0: Cha, ngifuna nina, yekani baba umshengu lele manje. Mina ngifuna nina ukuthi eh nikhulume phela ngoba nani ngabalaleli bomsakazo wesizulu angithi.
6: Hayi, yabona.
0: Aliki icala mani ifundisele umsakazweni oyifikela uthi cha ke la ogozina sisho uthi romantic city. Eh.
6: Hayi, babu umshengo hey la ngoba. Ngiyabonga, ngiyabonga ngothu.
0: Kulungile. Eh nganiqaqa, yezwa ngimtholelani nani bancane ngakhona. Kulungile ke selo nje khona kala ukhozi sawona.
7: Yebo sawona.
0: Yebo ke.
7: Ukhona futhi cheshaba so umlawo lengoma.
0: Yebo, yebo.
7: Na ngihamba la number 2 umsakazi wakho.
0: Uthi kamina ka wena.
7: Umsakazi wami somla wena.
0: Yeah, yeah. Hayi ngiyakuzwa. Now I was romantic ngesiZulu uthi kuthiwani?
7: Eh ngazi sozo mnathi noma sokwenza iyafutha ngazi lo.
0: Hayi kulungile.
7: Fine, sozo mlebo futhi sheshaka.
0: Nazo ke siyabonga.
7: Sho umsakazi wami.
0: Yeah, hayi nihluleke nancama. Ake ngithole ukugcina la incinweni. Ukhoze sawona.
8: Yebo njani?
0: Siyaphila singeza kuwena.
8: Ah siyaphila, ukhuluma nowenza Xembe sizale emthengo kwa majoze engululo ngilayisiwe ethi Jabulani Hostel.
0: Yeah.
8: Hayi ngihamba no number 2.
0: Uthi kamina ka wena na nasani ba nalento engazi ukuthi ngizoyithini ngesiZulu.
8: Yebo.
0: Yini romantic ngesiZulu nawe wazi?
8: Eish, hey khona la kwelikhoni ukuchaza, nami lapho ngiyadideka.
0: Kodwa njalo bekuthiwa yimini engivele ngathi romantic bezothiwa nje oh hey okhoze nisewakhuluma izingiso ezingaka kodwa nakho nana nazi ukuthi ngithini
8: hayi khona uqinisile bese uqala sisho kanjalo kodwa nathi nakho siyadideka
0: hayi kulungile
8: ayajabonga nthini
0: nazonke hayi balaleleke kulungile ngoba sithatha sasonke futhi ngiyithobila akuyona into ukuthi bengiphakeme kuthiwa nje uqhamuke sephakeme sihamba lapha phezulu esesigakaza ngamagama amakho esigakela uyayazi ndama sisixoxo sixoxela nabantu ukuthi bebengalale nokulale kuthiwa ube sesigakela sasabathe siyiphunga ingane sathi ingane hayi hayi ingane ingane kusokhozini ingane yasigakaza yathi romantic sasala sikhecilisa abalaleli bomsakazo wesizulu manje ngisengibuzileke hayi kwaba yiloko ukuthi hayi nani nihlukile nithani wazi romantic kusho ukuthi ke kwamanje solokhu sithe nje naze na romantic webalaleli bokhozi kuze kube nini siyalithola igama ngoba nami phela ngifuni manje ukuze ngikhulume into engekho la okhosini kulungileke ngizama ukuthola ama voice note la ake sizwe kuma voice note ukuthi bathini
9: Matha ngicela ngidlalele ngoba le ethi ngamthanda umuntu
10: ngamba no Sarah Batman ngamba no Sarah Batman yokuqala mina Sarah Batman yokuqala dankosi mthandi
9: kuzi onomusanene lo waseshwe skothe sisemathwase yini mina ngihamba no big number 2
11: nawe simthandi hayi mina ngihamba number 2 u big kamina la wena ngihamba number 2 uswelihle sjongo jali emit ilove esmondi
12: Sometimes. Khuluma no Phantom Temp lapha nisijozini kwasikhemelele makhelwana mongozi ngozi nojabule isikhathi umlimi omkhulu mina ke ngilapha lwa kwamoya kwasikhemelele ethempelini kamoya umfune ngiphuza ngiphuza usokhonti ngikuba baka sidudla ngithi ngithatha number 2 okwami ngokwakho ngokwami ngokwakho khona lokho nje sometimes.
13: Abanye bakusize ngobuhlulekile.
14: Hayi, angibingelele ingqothoko. Ulungelwa kaNdlovu endaweni yasendwedwe ezimpondweni uNomehlo ngihamba no number 2. Umuntu oromantic, umuntu owenza izinto ngesimanje, ngesimanje. Yabona njena umuntu okwaziyo nje ukwenza izinto. Ukuyele kuthiwe uromantic. Uyele ufike nje umuntu wakho umphathele omastrobheru. Pachelo cream uathameli ya umuntu romantic umuntu oyikhiphayo ya yena umuntu romantic lona angibonga ulungelwa ndlovu nasendwezi ipondweni ekhulungile ke bye
0: ngiyabonga kakhulu empondweni hayi umlaleli awungizwanga kahle umlaleli ngiyazi ukuthi kuchaza ukuthini makuthi umuntu romantic ngiyazi ukuthi kusuke kusho ukuthini lokho ngibuza ukuthi ngesizulu sisebenzisa liphi igama uma sichaza umuntu oromantic ngwaphela igama elithi romantic alisona isizulu ngithi lithini ke lesizulu mangiqhamuka nje nangu na ngikhuluma nje nanangu umuntu angasho ukuthi ubaba ngithi umuntu ongasazi lelo gama lesingisi noma angasazi isingisi mangithi nje mangafuna ukuthi wazi wa romantic umuntu ngizothini ke ngesizulu ile nto ebengiyibuza ke ngiyazi ukuthi kusuke kusho ukuthini nanokuthi usuke njani nanokuthi ngiyakwa liliphi igama lesizulu elichaza u romantic
15: siqale sihle sawubona sawubona kwamiyazi usithamo ngubana lo echophela endalo ngila ecollege school ngisacela ukuthatha laphana unombolo 1 angebethi uyangihlanganisa Pablo ehe ngihamba naye cabanga ukuthi igama lethi romantic mina ngolimi lukamageba awu umuntu osemathandweni nje babwethu umuntu osemathandweni nje umatoboza nje umatoboza nje atoboza nje othandweni jabuliselwa suka emthanda ngiyabonga
0: osemathandweni hayi awushayi khona awushaya ngemhlolweni waphela umuntu osemathandweni umuntu in love mhlawumbe ungasho ukuthi hey ya angikholi ukuthi likhona igama nje eliyibizo ya igama eliyibizo nje lilodwa elimile nje elithi uromantic ukuthi angicabanga ukuthi likhona usungachaza phela ukuthi umuntu oneze okwaziyo ukukhombisa uthando ngezenzo ngayibeka kanjalo uyangizwa ke manje ashaya ke manje ngoba senihluleke nancama balaleli ngiyangizwa manje kusengena tisha umyeza ufundisa isiZulu ngithini mina ngithi umuntu oromantic umuntu okwaziyo ukuveza uthando ngezenzo nangenkulumo kwesinye isikhathi ya ya indaba ka romantic ilapha ekuvezeni uthando ehe ukuthi uliveza kanjani njoba nami ngithengini ni romantic nje bengisho lokho ngizwa ingoma enikhetha ukuthi hey le ngoma inothando le ngoma uyabona idlala ngamagama mangabe sikhuluma ngokuveza uthando ngase ngithi ni romantic uyayizwa indaba okusho ukuthi ke ilento ilapha endabeni ukuthi ukuveza uthando noma ukukwazi ukuveza uthando ngezenzo ngamagama izenzo kungaba ukuthi mhlamba izinto omenzela zona umuntu umthengele izipho uyabona umthengele izipho uyamthatha niendaweni ethile niyodla nenza nenzana izenzo lezo eziveza uthando ebese sithini ke uromantic ukuthi uyakwazi ukukhombisa uthando ngezenzo noma ngenkulumo uyayizwa indaba kulungileke kade sivota akasikho lapho ingoma ke lezi ingoma ezimbili kade siyiphethe besiphethe uBheki ethi kamina kawena no Pablo ethi ke Sarah Batman bafethu cacile uBheki kamina kawena uyena ohamba phambili ngamavoti amaningi lapha ku WhatsApp nakhona lapha ke encingweni kulungileke yona ngoma edla umhlanganiso leyo kuleli viki isikhathi ke njengamanje imzuzu amashumi amabili nesithupha lishayileke ihora lesibili la emsakazweni uKhosi eyintatha siyahamba ke sikunikeza uBricks uthi ke injabulo

0: Lusanda usho kanjalo uthi ke progress uyabona ke sihamba kanjalo ke ngalesi sikhathi kade ke sigijima nje ngalo ndlela umculo omnandi kulesi sikhaya ukhala ukhaya empeleni ubethi ke ivula amasango sesiyivala seyigoqa ke manje sesiphuma sesihamba uhleleni ke isiqalo esihle hayi ke yangena ingadlangala
1: igama lamakhosi
0: awusuka madodzi
1: imali bo
0: kwangena inkulu kwangena inkulu uyazi mase siphuma sekunjani hayi bo
1: ke bese ngikhumbulo yena chomi
0: hayi bo si
1: ngijake nje ukuthi nje happy mother's day nkosikazi
0: kanti ungasho njalo ngoba lo msango wakho umlaleli ungambona unjani uyakhifizela uzama amsele kunamhlanje ngathi isihlahla sika Christmas
1: sisi lukhulu suku
0: uphuma phi sisi
1: so nje usukulenza labantu usuku lembokodo
0: iyeke le yimbokodo buyelala eceleni buye imbokodweni awuze like 10 yamona ngiqoka iphini famini
1: cha phela ke sina uzuswenkile ufake ne figure belt unkamfu
0: cha angiswenkile silungisa angiswenkile
1: ngibuka ngathi ngoba singena ama figure
0: angiswenkile iphini fa nje le elijwayelekile uswenkile ngale ngubo uthungisile futhi ngoba ngikaze ngiyibone kwamina
1: uphela
0: uphuma phi
1: Mother's Day cha nje angiphumi indawo sisi
0: okay
1: Angiphumi ndawo ngithe nje kusuku lwenzala abantu ake ngibe muhle ke ngicwebezele
0: bakithi
1: ke ngilenga ama beats
0: eh manje sekufanele
1: ngenzene inzipho chomi ngenzene inzipho chomi
0: sipho sana
1: ngenzipho
0: ayi
1: nika wee baye mamo
0: hey yabona mama umuntu amabhadi inkosi impela uzobukisa ngami lasephanga lo ngisifukufukana ke senkosikazi thiwa hayi cha akasuke lona wasakaza kanjani lo ofukuza lamaphini ulokubuka wena kuthi umsakazi ongcono
1: kumametro uyakhumbula ubuya kumametro ufaka amaketanga sisi ufake isiphandla se VIP wathini kumina kasho ngathi ngizokubamba
0: mina ngathi
1: la ngiyosoka khona mina kuyocaca ucaca ntombi
0: cha phela ngangingasho mina uthi salusula wena usungigaqaza kakhulu mina kwakuyilonto nje ejwayelekile namafahla banami wena ulenga buka kuze ngicela ume lapha la likaphela uhlelo la ngicela ukuvalelisa ka usuke namalivili
1: mina uzange ngikhale ubuya kumametro
0: uqala malivili nje mlalela hayikho inhle nakangako nje lengubo ekhulu tisha uzayibona lento engizoposta lapha kwinkundla zokuxhumana ungitshela bese muhle ngalo ndlela yini it's not like oh ingubo nje yabona boring kulungileke siphuma kanjalo ke siyokushiya nozama amseleku oswenke oconsayo namhlanje gama lami ngusimthande ngakamyeza sibonga sohlangana futhi ngebikelizayo phakathi kuka 12 no 3 eyintatha ngosuku lwangesonto ekuseni siphuma kamnandi ngeSipho Hostix Mabuse uthi ke burnout nisale kahle

Uzake upest ngalesi sikhathi uthi ke ngiyamethemba ukuthi angeke azadlale ngami bakithi kubone mangabe uzongena othandweni uqhamuka umuntu omusha noma uzongena othandweni olusha usungumuntu oselimele osebonile impela osegilekile sekunzima nokuthanda sekunzima nokuthemba kodwa kube khona lozofika nje inhliziyo yakho ithi mnikeze ithuba uthi uyayilwisa uyayilwisa uyayiphikisa ithi inhliziyo yomnikeza ithuba ngiyamethemba lokuthi engathi uthi yabona ke lo engathi uyena yena engathi uyena ozongiphatha kahle engathi uyena ongeke azadlale ngami akomnika ithuba uthi best A ngiyamethemba phambi kwalokho uLungi uthe yena ke I will emsakazeni cause FM so hamba siya kuma voice note sibabheke nalapha ya ku Facebook.

Ubone ube sothandweni umuntu uma ngabe umtshela ukuthi uyamthanda kube ngazuthi lamagama owakhiphayo ngomlomo wakho awanele ukuchaza lento oyizwa ngaphakathi ngoba uzwe ngazuthi lo muzwa onawo ngaphakathi ungaphezulu kwamagama athi ngiyakuthanda kahle kahle awatholi amagama alingana nalo muzwa noma naloluthando oluzwa ngaphakathi enhlizweni yakho kuze kube ngazuthi akakuzwa mangithi ngiyakuthanda ngathi awungizwa ngazuthi mhlawumbe angithathi kahle ikhanda ngazuthi angiyenzi isensa ngiyenza umqondo angazi kanjani kodwa kunento engizwa ngaphakathi ngiyakuthanda ngiyasha Chisel Brothers Mati Crazy emsazini Cozy FM bamngalo wakho uBongi neColin ufedile medley phambana lokho ubongi ne soul culture bethi bona buya imizuzu ka isithupha sale phambi ukuthi kubumbane ihora lesine ekseni mosanda ngene ngalesi sikhathi sanda kuvela umsangazo wakho siyakubingelela sakwamukela ohlelweni intatha kusa nozama owakwamseleko kuyoze ke kubumbane ihora lesithupha ekseni

0: angasazi ukuthi ke bathini anonymous bakithi bayaqhubeka bayasibhalela mhlawumbe umyalezo bokade uzobhala lapha yakwe inbox ungavele uthathe ufake khona ngapha ku WhatsApp kunombolo yethu lapha yaso kwazi ukuthi ke siyifunde khona ngicabanga ukuthi nje sisale sesiqhubekana nawo nje konke umyalezo I voice note uvele uthumele khona lapha yakwe ku WhatsApp inombolo yethu 0791639874 uthi ke anonymous la zamazama eh yabona loludaba okhuluma ngalo ukhuluma ngami uqobo mina ngathola into emoshe impilo yami yonke ngathola ukuthi umuntu engithandana naye ulala nomzala wakhe uthe angaze ngizizwe ngiyisilima kanje uthi lapho umuntu wakhona ufuna ngibe right manje akazisoli futhi mangibuka nje mina naye asekho right kunzima yonke into sengifila ngathi uya pretender kuningi sisi ngathi nje anginamqondo ngendlela engizizwa ngayo ngizizwe ngathi ingqondo yami ihambile oh kusho ukuthi anikohlukani nisendawonye kodwa kumungu konakele kumoshakele akasizwe nayo ivoice note la ye anonymous
1: zama yazi kwesinye isikhathi abantu bathola sebeganga nje kusukela kubona lawo osukukuyena nazamazama ngathandana nomalumekazi uyena owangifensa ngoba ngathi mangingena endlini ngamfica egqoka ipitikoti evala amabele kuphela ngani mangini ngiyaphuma ngiyabale kwathi ngiphuma ngiyaphi uma ngiqhubeka nokuphuma ngibaleka uzamemeza thathe ngimdlwengulo ngagcina ngithandanile naye ngoba ekutheni wagcina ehlukene nomalume wathandana nami isikhathi eside kampela mhlawumbe iminyaka ewu-4 ethandana nami ngiyabonga zama
2: hayi bo wemaye
0: cha kodwa ngeke ke bakwethu ayayay yabona nje anga sikuphi lana siphilaphi kanti manje na awu malumekazi usukazi ubhushuzele ngepitikoti hayi ngithe angidlale nayo le ngoba hayi ezinye zeyigemegeme nje eyishaqisayo ezishiya umangele anyazi into nje
3: akengibingelele zama magic intatha kuza ukhona usizo besithandana naye ukubhubha futhi uthando lwethu lidumile nje laziwa cishe umhlaba wonke kakhulukazi nje la okhozeli bese lunabalandeli kakhulu ngoba besibhalelana nencwadi zothando lohlelo ezingasoze zabona usisinongcebe sasebenza lapho okhozini nomphazima njalo njalo incwadi zethu iwinwa nje mayiqhathaniswa nabanye sibhalelana nje njalo sikhonzelana and sihlezi sindawonye singebona abantu sihlezi sindawonye nobekwenzeka abonena ubebuza mina nohlangana nami kanjalo abuzena besileyo nhlobo kusho ukuthi nje ukwaba usathane ngoba asixabananga nangento eserious kwaba ukuthi nje mani ithandani kube kube khona lokho kungaboni ngasolinye kwase kuba khona nje ukuqaqana kancane kanti ke usezovele nje amuve on aqhubeke nempilo futhi angangitsheli mina ngokuthi nje ngangiyithatha light kakhulu indaba yokungaboni kwethu ngasolinyayi ngangilokhu ngifonile ngicela ukuthi hayi asilungise izinto futhi naye ayethembisa ukuthi hayi angifunde ukulinda izinto izolunga kuukuthi ke hayi ugcineke se ekhala ngezinto ezithile ukuthi ushoda ngokuthi hayi ngimsizeke kakhulukazi njengoba ngisafuna nokuthi izinto zethu zibuye lesimini afike emsebenzini athathe imali hayi ngilongimnike imali kanjalo ngoba egcina ukufika nje obesekhulelwe ke ngaleso sikhathi ngingenalwazi ke fika nje egqoka ama jacket kanjalo ngimncoma ukukhuluphala abonge yabo athathe leyo mali egcina nje ukufika uthathe imali e-1500 kanti uzothi nje sanda kuyithatha ningapheli ngisho isonto ngithole ukuthi hayi lo muntu ukhulelwe Hayi ngizama ukwenza uphenyo impela ukuthi ngiqinisekise hayi ngithola ukuthi kunjalo hayi ngimfonele ngimbuza hayi bandla futhi angaphiki avume kube ukuthi iyona ke nje into iyangihlaba inhliziyo ukuthi kusho ukuthi ube sengibamba inkonzi phela mase kwazi ukuthatha imali kumina ebekhulelwa ingane yenye indoda ngoba kwasekusele 2 weeks nje abelethe hayi wabeletha ke nje ukube ngumuntu oyibeka enhliziyweni into abesemthatha umuntu njengesitha hayi ngabe uyisitha sami impela kodwa nje ngayidlulisa kwafika ukuthi engeke ake ngiqhubeke nempilo impilo yinde kakhulu kunokuthatha inqumo ezimbi engangayithatha ngenxa yobuhlungu benhliziyo ngila emkhambathini kwaNyafu number 4 igama lami nguPhondo lwendlovu ngwakamzola isibongo
4: sawubona sawubona zama zamamseleko sisiwam ayi wazasithinda ihloko wazasithinda mfowethu ish mina ngalimala sisi ngalimala ngalimala othandweni ngathola umuntu ngishonele umama wey'ngane zami ngamthola umuntu ngithi umuntu ngamthole ney'ngane eziwu-4 ngamthatha ngamfaka emsebenzini wasebenza from Newcastle sasuka naye eThekwini safika eThekwini savalelwa i-COVID kwaphela umsebenzi sabuyela eNewcastle ngamakhela umuzi ney'ngane zakhe emva kwalokho sisi wangijolela wajola nomngani wami engiphuza naye emva kwalokho sisi eish wangibopha wangibopha ngahlala ejele kumanje ngamshiya nalowo

0: Zamzam, ça va bon exil. C'est à bon à ce moment pour l'exil. Et il y a 18 today. 18 guys, baby. Un perfume loam. Na manja mpolile. Mina ngishadile en 2021. Ngicela futhi kube anonymous. Ngiyaxolisa ungasho. Ngishadile 2021, ngahlala nomuntu. Kanti umuntu uthandana nabantu aba more than 10 without me uthi ngazi ukuthi uthandana nabantu about 10 without me knowing. Ayikho sizinto engayenzanga, hlonipha, ngithanda financially engekho right, imsupporter, angazi ngabala ngithini. Nanamhlanje ngisele kweletini ngenxa yakhe, ngazi ngangenelwa abantu ebugebengu, wangifaka ebugebengu, wathumela abantu engeneni ebugebengwini beza bazomfuna ekhaya, kwacishikwala imali ingane, ngisekweletini ngibishile. Impilo yami imile nje njengamanje. Wathandana namantombazana more than 10 ngingazi. But nanoma ngiyaphila, ngiyeke ngithi ngibonga uNkulunkulu. Kwanamhlanje ngiyezwa ukuthi akumina lo. Phathwa amakhanda, ngiya kodokotela, ngine-depression, ngingena kuma-psychology, social worker, bayang-advisor. And into ebuhlungu njengamanje, angikwazi ukuprocess i-divorce due to financial issues. Anginayo imali. Uma ngicela abameli, abameli basho 35,000. Anginayo imali. Lapho yena uyaqhubeka nempilo, mina eyami impilo imile kunamhlanje. Angazi ukuthi ngenze njani. Ngisaphothe iy'ngane, akekho yena, iphile impilo yakho, idlela utshwala. Angazi ngabala ngithini. Umuntu obeyithemba kumina, umuntu ebengibambisene naye, ngazi ukuthi impilo yethu iyaphambili. Ayikho sisinto ebuhlungu njengokuhlukunyezwa umuntu osuthi uphelele kuye, usubona ukuthi ngiyaphambili kanti wena ongazi wena isilima. Uzalisile ngaphandle, manje uney'ngane, uyathukwa amantombazane ko-Facebook. Uma ngiyenkantolo kuthiwa sisi, ngoba wena uyasebenza, ugade ngabe uwena odlalisa iy'ngane. Umthetho usisho njalo, manje uhlanganisa umholo womuntu oshadile, indoda nomfazi. Uma ngase kutholakala ukuthi labo ma wey'ngane bayeza bazofuna isondla enkantolo kubonakale wena, uwena uzokwenza lezi ngane. Lapho yena uyiphilela impilo yakhe. Angilali sisi ubusuku nemini. Sihlukane ngonyaka odlule ngo-November, up until today angilali sisi. Kodwa-ke ngiyethemba ngoba sihamba ngethemba la emhlabeni. Ngiyethemba lokuthi uNkulunkulu uyolenza icebo lokuthi ngiphume one day. Ngiyabonga sisi. Ngiyabonga kakhulu. Happy Mother's Day. Zamzam, sawubona ekuseni.
1: Zamamseleku, Ukhozi FM, luhamba phambili.
2: Umsakazo walalele Ukhozi FM, Ukhozi olumaphikophiko. Ey, dadewethu, ngingifile ngathi kufanele ngabe khona into engizoyisho kuwena ukwenza uzizwe ngcono, kodwa angazi ukuthi ngithini. Fuze ngabe khona amazwi okukuphilisa, amazwi okukududuza nokuqinisa kule simo okusona, kodwa njengomuntu wesifazane angazi ukuthi ngithini sisi. Engakusho nje ukuthi ngibonga ukuthi kukho konke odlula kukona nosekwenzekile, uthe uma uyiphethe inkulumo yakho wayiphetha ngokuthi uNkulunkulu kodwa uzolenza icebo. Uma konke usukubeke kuJehova, konke usukunikele kuyena, ngisho ezimweni eziqeda amazwi njenganalezi ezenza ukuthi umuntu angazi ukuthi mengabe ethi uyaqala uyakududuza uyaqinisa uzothini mengabe eqala evula umlomo, kodwa uNkulunkulu uyalenza icebo. UNkulunkulu uyama nomuntu. UNkulunkulu uzokutakula dadewethu. UNkulunkulu abe nawe. UNkulunkulu akuqinise. UNkulunkulu akuthwale. Eyi, kunzima sisi, kunzima. Ngiyakuzwa ukuthi usemgaqweni, kona siyabonga nje ukuthi uthathe isikhathi usithumelele le voice note, ubhodle ugonyuluke ngale simo odlula kusona. Eyi, baningi balimele egameni lothando. UNkulunkulu engathi-ke engaba nawe dadewethu. Happy Mother's Day nakuwe sithandwa sami. Asezomunye-ke u-anonymous la.
3: Hey, wezamazama. Mina ngahlangana nomuntu for 13 years. 13 years full. ngimthathe kuthi uyahlukumezeka uhlukunyezwa step mother sakhe ngamthatha zama ngathi ngohlala naye ekhaya ngoba ngifuna ukuthi abe right ngamzama umuntu ngimfundisa ecineni wezama ngilongizwa kuthiwa uyangijola ngakubo bese ngiyalandela ngamthola ukuthi uyajola kanti usezohamba hamba buya kwenze la khoma ke manje ngasekhaya ajolile isititini yazi umuntu ajole zama uthi noma uyambamba angasondi kancane nelo kwakutshela ukuthi nje hamba angazi ukuthi ubufunani la uzongibona ukuthi nje ngenza lento engiyenza ubufunani wena agolozele umuntu usimbambe nendoda anga feel sorry kodwa agolozele athi yena nje akakabuyeli nawe emuva ekhaya yena nje uya la yakho ayingabona zama ukuthi hayi ngeke samncane kakhulu kabi ukuthi ngaphila le mpilo kwabo sekushiya kwami lo
4: sabuyela zama zama kula kuyinkinga ukuthandana nomuntu umthande kibe yonke inhliziyo yakho yonke lapho yena ekwazi ukushela ngaphandle uzibuza ukuthi ezeshile ngaphandle yini inkinga kasibuza nami ngimbuza yena ukuthi uzushele ngaphandle uthi ufuna isithembu khona ningasanelisi khona bathi cha akukho isithembu uzasazi senzenjani uyakwazi ukuthi ukumelana nesithembu njengoba ungasebenzi usezonke ethe uyasazi kekade ukushonela umntwana nje wahamba nasiyakhona uyiphuphile intombazane itshitshi iphuphile ngala igqokile ethile igqokile ethile usayoyibheka akwazi nokukhuluma hlizabe buhlungu sokuthi ngishiye umntanami kuzobe yimanje ngathandana nalo ntombazana obele ufuna ukungiqhathanisa ukuthi mina fanele ngingakhulumi bengibona into ezizonke uthi mina mengikhuluma mina njalo ngiyabuthethisa kini kufanele phela ukubone lokho endlini ngingakunkosikazi wakho ngale naye lo othanda naye umakho aphini bakho umakho aphini zokuphatha kahle engakubuzi lutho akanakho inhliziyo ebuhlungu kwakabuzo wajabula yena ungena othandweni mina nendlela yokuhlala uthule ngingajabule umekhuluma nami uyangithethisa nje ube ngathi uthi ngiyabhibhidla uma ngikhuluma angizuzinthini ngibekezele ebuyele ube epholisi bese ngibhoka nami epholisi.
2: Hey anonymous, mhlambe ake sibambe lapha ivoice note yakho noma ngiyaluza udaba lakho nanokuthi ngibuye ngishawe indaba yokuthi izwi lakho liphansi. Ngiyaqonda ke futhi ukuthi isimo okhuluma ngaso sibuhlungu kakhulu. Ngiyabona ukuthi uphinde wathumela neminye imiyalezo futhi elandela le voice note uveza ukuthumela nama emoji akhalayo okhombisa ukuthi awukho esimweni esikahle nasemoyeni wakho nje nenhliziyo yakho ulimele kakhulu. Hey uNkulunkulu abe nawe ma kunzima kunzima kunzima kakhulu. Asibheke nje labo anonymous ababili abasele la abasibhalele bese siyayigoqa bakuthi miningi imiyalezo engenayo okukhombisayo ukuthi abantu balimele kangakanani othandweni izinto ezenzakalayo inkinga abaphila nazo abahamba nazo mihla namalanga. Uthi ke anonymous la zamazama mina ngibe sebudlelwaneni nosisi. Uthe wayekhulelwe wafika isikhathi sokubeletha wathola amawele into ebengixaka ngayo ubengafuni ngiyofika lapha ehlala khona wangitshela ukuthi ingane uzithumele ekhaya into engixakayo manje khona manje ngicela ukuthi angithumelele amafoto eingane ithombe zeingane akazange ngiphendule angazi ngenze njani uthi zikhona lezo ingane namhlanje mazikhona uthe zakho ngoba phela esiphi esingisathu manje omnyane masila uthi hayo njani zama zama ngicela ukuthi ke ungifihle sisi ngingaveli uthi mina ngikhulelwe ingane yakhe yesibili manje ngithi asime kancane othandweni akafuni kumanje ngiyagula ngine STI isifo esithathelana ngocansi ngiphethwe isibeletho akuvumi ngenza umdavazo kodwa ufuna la uyangishiya abuye ekuseni endlini manje ngibuhlungu emoyeni wami even ngaphansi ngiphuma izinto ezingekho right ngapha ufuna umdavazo kuningi ngeke ngiqede sisi uyabona ke makuthiwa uzwa kuthiwa kunomuntu ovule icala le rape noma icala lokuthi udlwenguliwe udlwengulwe umuntu othandana naye kube khona abantu abazobuza ukuthi but usho kanjani ukuthi umuntu udlwengulile nibe nithandana ngoba nithandene niyathandana bangayiqondi lento yokuthi uma omunye ngabe wesilisa ngabe wesifazane uma oyedwa phakathi kwenu ethi angikwazi ukwenza inkonzo ngesimo esithize noma angithandi ukwenza inkonzo namhlanje awunali ilungelo lokumphoqa ngisho ngathiwa umlobole umshadile unkosikazi wakho uma engekho esimweni sokuthi ufuna ukwenza ucansi ngaleso sikhathi awukwazi ukuziphoqelela kuyena okuwes umuntu egula esho ukuthi sibeletho sibuhlungu kubuhlungu kubuhlungu fanele kwenziwe njani mawudemand inkonzo udemand ukulala naye ngisho esephuma izinto ngaphansi esithweni sakhe sangasese okukhombisa ukuthi ngempela ngempela akekho right ulala naye ngenkani uchaza ukuthini uchaza ukuthini ngeke sikhathi ungena umdova dova umbone ebusweni ukuthi kubuhlungu akayithokozeli lento eniyenzayo uthini kuwena ithini inhliziyo yakho ubuthini ubuntu uthini unembeza yazi sesukuthi ungambopha lo muntu angisho ukuthi ngithini kodwa ngithi mina lo muntu ungambopha futhi engaboshwa izandla nezinyawo wes ukhulelwe uyasho ukuthi awukho right kodwa ufuna ukuthi elale nawe ngenkani uyalidemand ucansi ungekho right ugula unjalo ayikho into ethi uma ngithandana nawe ngoba nakho ngavuma ukuthi ngiyakuthanda ngoba nakho ngathi ngunkosikazi wakho ngishade nawe noma ngiyindoda yakho kufanele ngilale nawe nangamhla isimo singavumi ngisho ngathiwa ugula indawo akubuhlungu indawo uma ngalelo langa ungalilangazelela ucansi ungathandi ukuya enkonzweni yasekamerini awukwenzi lokho mawuthi no mawuthi cha angithanda ngithandi lento le ayiki umuntu wesifazane kuphela iyana kwesilisa kunabantu besilisa okuthola ukuthi bayadlwenguleka nabo kodwa ngenxa yokungaqondi noma yokuba nale yanto enqondeni ukuthi awu ngingadlwengulwa kanjani ngumuntu wesilisa angaboni ukuthi usedlwengulekile umuntu wesilisa uthola ukuthi awuthanda ukhathele noma mhlambe kunesizathu esithize nje esenza ukuthi namhlanje awuyihaleli nje inkonzo kodwa umuntu wakho wesifazane ayidemande azazigibelele kuyena abhampe ngathi ubhampa kwijumping castle ube uzi ukuthi awufuni inkosi yami awufuni useyagrapha lo muntu uma nje kungavunyelwene khona othi akafuni noma akathandi akiyekwe bakithi ukuthi ungishadile ungilobolile akusho ukuthi sekufanele ngikuningi nangamhla ngingathandi cha kuyavunyelwane yeke lonto uyangizwa ukuthi ngithini yeke lonto imizuzu mine libumbene ihora lesihlanu ekuseni ihora lesilogcina lohlelo leli intatha kusa mosanda ngene ngalesi sikhathi usanda kuvela umsakazo wakho nyakubingelela sawubona uhleli nozama ngikukamsele kwisibongo kwezike kubumbane ihora lesithupha ekuseni maligama nxa ihora lesihlanu lizobe likhona kanjani ke izwi labantu kodwa njengamanje awuke nje ungithumelele ivoice note noma ngizokubamba encingweni mangabe sibuya ngapha kulanga amavuso noloyiso bethi inhliziyo ungitshele nje isimo ngiyazi ukuthi baningi asebengenile bekhuluma ngezimo zothando leze besikhuluma kuzo sithi phakade lami waphenduka isitha kimi kwenze njani kodwa njengamanje ke uthi ngiyanqoba ngingumnqobi isimo esithize engibhekene naso njengamanje ngizozinqoba ngokumethemba uJehova ukuthi uzongithwala uzoba nami ngizodlula kulesi simo mhlawumbe sesimweni songawuthola umsebenzi kade uzama ufuna umsebenzi awutholi uNkulunkulu ngiyazi ukuthi uzongithwala uzoba nami ngizonqoba ngizowuthola umsebenzi usesimweni sokuthi umshado wakho uyabona uyabhidlika ngezimo ezithize ezenzakalayo izivunguvungu ezikhona ezivuka ngaphakathi ekhaya kodwa ngokumethemba uNkulunkulu uyazi ukuthi lo mshado ngeke uzubhidlike uzoma uzodlula kulezi inkinga uzodlula kulezi ivunguvungu konke kuzoba right kuningi ke bakithi isimo sempilo awuphilile kahle emzimbeni nasegazini noma emphefumulweni kodwa ke uNkulunkulu khona uzokuthwala ngiyanqoba ngingumnqobi ngiyazi uJehova ukuthi uzoba nami uzoma nami uzongithwala ngizobuya ngekubambe ku 0800024 37 mangabe sibuya ngapha

0: Asole kumlele loqala ngalesi sikhathi sibona ukuthi ubani okhona ukhoze sawubona? Ukhoze sawubona? Okay, ake sisame la ku line 4. Ukhoze sawubona?
1: Yabona mazethi. Yabona mazethi.
0: Buti.
1: Yebo. Yabona mfethu, uma unaxisa indlela abantu besifazana abagcwele emajele bese ubuka isimo njengamanje abasixoxwayo kwimedia kwiradio sibuhlungu yabona ngendlela engiphatheka kabi ngayo ngingicabange ngaso sonke isikhathi abantu abasemajele besifazane bese ulalela lezi zimo njengamanje ababhekene nazo ngenxa yethu thina abantu besilisa ngisemandeni mina. Yabona ngendlela okubuhlungu ngayo wagumethe sibongo. Ubuhlungu. Ubuhlungu ngale ndlela ekuba kukwenza. Ngulalele. Isikhathi esiningi ngiba nawe ukukulalela nje. Ngoba umsakazi engimthandayo. Ngimkhonzile nje. Ngingakaze ngimbone. Indlela ayiyona. Umesakazi. Ubuhlungu mfowethu. Angazi lento ungayichaza ukuthini. Indlela thina abantu besilisa esiyiphatha ngayo. I thanks mfowethu. Ngiyabonga.
0: Siyabonga bhuti.

0: Mkhosi sawubona.
1: Yama.
0: Unjani?
1: Uyaphila mfowethu?
0: Ngiyaphila mfowethu ngezwa ku.
1: Kwale kaphela kwamakhanya yayidani.
0: Mfowethu.
1: Ukhoza amakhanya sokhoza ngoba ngadirezana konke kusho ngani yami bese mina kusho ngeke sifike ngixolele ngiyakuthanda. Ngiyinkinga ethethe ribhodi sisi. Esibhedlela amafayela alanda kude abantu abadala bahlele zansi ngabona khamba kabuhlungu abantu-ke mazifa amaphepha akhona kibabhomabhokisini asiboni uba yinaka lento njani mbucela ngongqosho kube zobuka esibhedlela ethetrin bot siyahlupheka oko kungabona kusuka inyembezi kuhamba lomuthi mphuze nqokuya kude isibhedlela sakhiota nje bayinkinga balapha impela bona kodwa into abayenza kuthina njengamanje masekhuinyengezobekungongqosho angeke ayichazele ngiyacela kube onomagugusimelake bezobuka ethetrin bot ematibhuli bezobuka sisi sithile kanzima.
0: Yebo, bhuta, sithemba ukuthi ke izwi fethu lizofinyelela. Ya, mfethu, siyathemba ukuthi ke izwi lizofinyelela ebantwini abazokwazi ukuthi ke basilungise leso simo. Siyabonga mfethu. Asithole omunye ukhosi sawubona. Okay, asiye lapha ku line 4 ukhosi sawubona.
2: Yebo, njani ezamazama?
0: Ngiyaphila unjani?
2: Ngiyaphila nami. Mina ngithi ngizonqoba ezamazama ngokuthi ngusebenzi esasenibuthi ukuthi ngirejistiwe kuwona ngibamba nje amatoho ama-office job kanjalo kodwa nje ngithi ngokuthemba uNkulunkulu ngelinye ilanga nami ngiwuthola umsebenzi nje uqondile oright usibongisendlu wakamsane ila emalangeni elizinto khona nje la kakashabalala
0: akhanye bhuti uNkulunkulu abe nawe yezwa mfowethu.
2: Ngiyabonga zama ngoba ithemba nje alidlulali.
0: Yebo, kunjani mfethu, uNkulunkulu uzoba nawe lo nyaka nje. Nkosi yami, ma ungapheli ungawutholanga umsebenzi oqondile opermanente, kodwa kwamanje-ke sibonga wona lawo ma-peace job wesibongiseni mfowethu. Kubonga okuncane, kubonga okukhulu. Kunomuntu okuthi uma kuphela inyanga kungangeni ngisho uthi ubhobho kwi-akhawunti yakhe, angazi ukuthi igrosa ukudla kuzovelaphi, uzokwenzenjani into zokugcoba, akanaplani. Sibonga lolo sente elingenayo yona leyo peace job yokuthi uyakwazi ukuthi ubeke ukudla etafuleni mfowethu. Kunokho engathi akakubusisa ke ngomsebenzi opermanent mfowethu ozokukhokhela kahle futhi kuphileke kangconywana. Asithole omunye ukhoze sawubona.
3: Yeza lomsebenzi.
0: Kunjani?
3: Ukhuluma nawe uVusimuzi bonga umuntu uBrand amkhiza eVenkani.
0: Yebo Brand.
3: Ehhe, ingoma odla ophume ngayo kwabamkhiza imnandi. Esandleni. Bese ngithi mina ngizonqoba mina ingane la engangihambe ngiyinkinga ngiyinkinga la ngamini sebatobazala abantu ngishiya. Ithi ngizoba umnqobo ukuthi ezingane ngizo uNkulunkulu uzokufika ngeyingqoka ngeyiqoqe zonke yibuyele kwamadlomo yibuyele ekhaya.
0: Na kube njalo bhuti.
3: Ney'ngane ey'ningabi ngabe ngishaya iy'nsebenza ngisakuthanda kwezama uBrenda nona.
0: Danki Brenda. Asithole omunye ukhozi sawubona.
4: Unjani zamazama?
0: Ngiyaphila mfowethu, unjani?
4: Ngiyaphila nami sisi. Ukhuluma noPhetho Mzobe wasePort Stanford ntabami lapha emahlongo kwamaphumulo.
0: Yebo bhuti.
4: Ngithi ngiyanqoba ngoNkulunkulu ngizophumelela ukwakha le mizi emibili okufanele ngiyakhe ney'ngane lezi ezisihlanu enginazo okufanele ngiyifundise ngamandla kaNkulunkulu. Nje kuthiwa akukho okungenzeke kuNkulunkulu. Ngiyathemba ukuthi uzongisiza ngiphumelele zamazama. Bese ngicela ukuthi nje happy belated birthday kwindodana yami i-firstborn ubonge kuhle enginaye la njengamanje obenza u-19 years izolo. UNkulunkulu ambusise nje aphumelele kukho konke akufisayo. Ngiyabonga mamseleki.
0: Danki bhuti, uphile nje. Asithole omunye ukhosi sawubona.
5: Zamazama, uyaphila?
0: Ngiyaphila bhuti, unjani?
5: Esikhothi uMthezi uDuma Mazibulo
0: mfowethu.
5: Ngithi nami ngizonqoba nje one day ngiwathola amandla uVusi imizi kamkhulu eyayikade ivukile esaphila. Ngizayivusa nje ngendlela efanele, iphili imithi gqinqo.
0: Akube njalo mfowethu, uNkulunkulu akuphe amandla. Siyabonga.
5: Iloko esikufisayo empilweni. Ngiyabonga kakhulu zamazama uDuma Mazibulo.
0: Danki bhuti. Sithole omunye futhi ukhonze sawubona. Niyacofa, nicofelani lapho?
6: Ewe, sawubona se.
0: Kunjani bhuti? Sawubona. Hayi bomaye babo, ucofe. Yabona ke. Ukhozi sawubona.
6: Amazama.
0: Kunjani?
6: Phila sibili.
0: Ngiyaphila mfowethu.
6: So khuluma nombandla shoba ethi mona endaweni yase-Underbone.
0: Yebo bhuti.
6: Uyabona
7: lengosi yakho hayi nama ke ngithi hayi ngizonqoba ngizonqoba zamazama ukuhlanganisa umndeni othola ukuthi umndeni wababa mkhulu nabo ungaboni ngasolini hayi ngizonqoba nangisaphila
0: mfowethu kube njalo bhuta kube nokuthula
7: ngizonqoba kodwa ngeke ngiqobe ngendluzula nje ngisancenga nje kahle kancane kancane ngigcine nginqobile
0: makulunge konke bhuti siyabonga bhuti uphile yezwa
7: hayi ngibonga umondli shobe thimo
0: danki asithola omunye wokugcina ukhozi sawubona okay kuvula umsakazo la sidlule siye lapha kuline 2 ukhozi sawubona
8: amen zama
0: amen baba kagudlindi
8: hey mfethu uyaphila
0: ngiyaphila baba kafela ngaphakathi njani
8: Noma ubaba kaGudlindi oyiqedya zonke.
0: Ngiqale ngayo uGudlindi ngathi first born leyo yena omdala. Yeah, ngihlekelele ngirathi mfowethu njani?
8: Ngikhona inhlekelele lo uDomet. Hey, hey mfowethu. Uyazi izinto okhuluma ngazo lokhu ngilalele nje mfowethu. Hey, ungathi ugijima wazongena kimi ngineyimingedwa ke kodwa kunabanye.
0: Hey mfowethu. Vele kufanele sikhulume ngazi ihloko ezithinta impilo zabantu izinto ezenzakalayo empilweni zabantu
8: Ngikutshela ukuthi ubuthongo lokho kuphelele khona
0: Hey mfethu kuthi wani impilo
8: Lalelaka ngithi ngizonqoba nami ngokuthola umsebenzi mfethu kodwa ke uyaboma kungaqhamuka la wena ungibona hayi ungazi uphile nje uthi hey obunhlelelene lokho hey kuyasebenza kuyimele kahle warawari izinto ezinjengalezi uNkulunkulu uyakwazi nje ukugeza wezama uyabo uma ngabe mfowethu wathatha amanzi wawafaka ekhaya wawafaka emsimbeni wakho gunja kahle wathatha iroll on wayifaka wayithola hawa usuku kunqobile lapha Nisasho namanje ukuthi noma kanjani umsebenzi mina ngisazowuthola futhi uphila.
0: Kunjalo mfethu uzowuthola uNkulunkulu akahlulwa lutho. Wenza kahle futhi ungafani nenkinga zakho enhlekelele. Kungathi ngoba nakho umsebenzi awusenawo bese ungasayinaka ke nawe so uyinto elengayo ke manje abantu beze besizakale. Cha, qhubeka nje ube muhle ube nje ukholwe uNkulunkulu ucele ukuthi uNkulunkulu ngicela ukuthi ungivulele futhi omunye umnyango ngithola itoko mfethu kuzolunga yezwa bhuti.
8: Futhi usazolenza icebo elikhulu elidlula lelangange kulona. Ngiyabonga bathi esama.
0: Yeah, bhuti.
8: I love you.
0: I love you too.
8: Bathi ngesizwe thank you very much. Ngiyabonga uDomet Losha.
0: Thank you Domet. Imzuzu ke ingamashumi abili nesithupha libumbene ke ihora lesihlanu ekuseni emsakazweni uKhozi FM.
9: UKhozi FM.
10: UKhozi FM.
9: Luhamba phambili.
0: Ukulahlekelwa umuntu omthandayo akulula. Kodwa nge-One Life Funeral Cover unganciphisa umthwalo kulabo abasele ngemuva. Ngenela umncintiswano i-Winning at Life with One Life kuKhozi FM. Uthole ithuba lokuwina ingxenye ka-R50,000. Vakashela ke www.khozifm.co.za noma uthumele SMS ethi One Life Funeral kwinombolo ethi 33665 ukuze uwine omunye u-R2,000 ngaphezulu. Thola ke i-quotation yamahala ye-Funeral Cover kwa-One Life. Ama SMS abiza u-R150, ama SMS abamahala awasebenzi. I-One Life ingumshwalense wempilo onelayisensi kanye ne-FSP esemthethweni kunemigomo nemibandela. One Life, changing lives.
9: Zamaseku, uKhozi FM, luhamba phambili.
0: UDumi Mkokstad, uThulwandle.

0: Nina bote kuba fast baba nomkabo bethe ula bethleze emlovini bethu shaka ikubuza hayi bankosi kanti lapho sazokunethezeka. Ngiyanibingelela nibingelela yilo icekethele imhlopo ujangazi umcekelele isithubuka sosuntu mzenda ngonyizi ukuthi ngingafinya ngasihlale. Ozalwa yiso isitholisa kozondikona undaba kokagasho koliyenge ngithi ebukhosini. Indinandinane le dina abafazi basenqabeni namanje basadiniwe. Abafazi basenqabeni phumani ngazo zonke indlela niyobikela abangakeza ukuthi likhulu liyeza liyanyelela. Inyokane ehlazana leyo mabonabulale. Ngesonto elidlule bengihamba nobaba unkosi nengcweti. Sikhuluma ngokubaluleka kobuhlakani bokhokho bethu. Sikhulumile impela kodwa nje kuyisihloko esibanzi nesidinga isikhathi. Sizobuye sibuye siphinde futhi balaleli ngosizolwenu. Nangembono yenu siqhubeke. Namhlanje ngihamba nomama okaMsomi uMastingi wale enqotho ngokunjalo nengcwethi nokaJobe. Sizokhuluma la ngesihloko esibalekile kakhulu sesiphiwe osukuzalwe naso njengoba njengokuthwasa. Maningi manje amathwasa maningi ngendlela eyisimangaliso nezingane ezincane ziyathwasa. Sizoke sizwe kumama ukuthi kwenzekeni manje konakele iphi. Kusakuhle nako sahamba kahle nama kunje. Ngizocela ke babingeleleke abalaleli.
1: Angithokoze mina besilo ngithi kusile. Ngiyakhuleka kuzo zonke izindawo enhla nasizansi. Ngiyanibingelela baphili besintu. Ngikhuleke nakuyo imvelo eyintabeni zezibene impophomene emalwandle. Lo khulumayo umakhosazana kaMashwele Masitengi ozalwa isithole sasemasomeni. Namhlanje ngizothanda ukuchaza ukuzothula ngokuthwasa njengoba sekwandile nje ngedlozi ukuthi idlozi lengena kanjani. Ukuze ungenwe idlozi elizophila eliphila kuye lisebenzayo. Awuhlolwa umuntu, awutshelwa umuntu. Idlozi likhuluma nawe. Ukufika kwaloko idlozi ke lento ozalwa nayo, ophuma nayo esweni sikama wakho. Uhlangana umndeni wasekhaya kuma nomndeni wakini. Babonisane ngesiphiwo somunye wokhokho mhlamba wayenaso esihle sokwelapha ubugedla noma ukuthwasa abeyisangoma bavumelana. Wena ke ubusu uyakhandwa ke uyafika ke kulomhlaba ke. Uma ufika kulomhlaba usuke usuzalwa naso lesi isiphiwo onaso. Ukhula nje ukhula naso. Kuba kanjani ukuthi uzalwa naso? Omunye umntwana uzala embethe enengubo emhlophe leyomhlehlo. Kwembede. Omunye uzalwa nomnqwambo njengami nje mina ngizale ngenqwambile vele mabe ngitshela abantu abadala. Mangabe kunjalo ke kuya kube nezinto ke ezenziwayo ukwemukelwa uhambe kulandiwa imthombo ekhaya koma. Mangabe usazalelwe ekhaya yakini ilandiwe ekhaya koma uhlangane neyakini kwenziwe imbuzo uqeda kuzalwa kubonakala ukhunyulwe lomnqwambo. Ukhula nje ukhula naleli dlozi. Uthi uma usuqala ukubona uyahlupheka kakhulu uyagula awubi nampilo kahle. Uyaboniswa ebusuku uyaphupha ukhuluma nabakini ukhulume nabasekhaya koma.

0: into eyenzakalalayo usuke uyazi. Awuvele ukuthi wena nanti gobongo uzokwenzela. Leli gobongo ulinikezwa ngabakini. Uyambona futhi nalo muntu futhi okunikeza umsebenzi. Nanokuthi njengoba ukhula nje uzoba isangoma, uzoba isangoma esinjani. Emngomeni bakho uzolapha bani, uzolapha ziphi izifo, uzoba nani esiphweni sakho ngoba phela kuyisiphiwo lesi onikezwe sona. Awuvele njena uzenzele, kuthiwa mhlambe mabekupha, uzobhula ngekhanda, uzobhula ngeshoba, uzofemba. Uzongenisa abantu empophomeni emalwandle kuphi kuphi ulalela bona yonke into yenzayo ulalela bona abantu abadala awutshelwa umuntu awutshelwa umprofiti
1: ebukhosini ebukhosini masiyabonga kakhulu bengicela ukusichazele lapha ukuthi yini umnqambo
0: mangabe ubelethwa ke mlaleli ke ngifuna bani kwazi uzalwa ingane iyayizalwa igaxile lapha kushuthi ke kuyinyama esuke ifana nomnqwambo imiswe njengomnqwambo kuyona ingane enye mhlambe kuyibambe ekhanda mhlambe kuze kufuneke ukuthi kutholakale imbuzi njoba ngichaza kutholakala nemthombo yasekhaya kuma neyasekhaya kubo ikwazi ukuthi angeniswe sibayeni ke kukhulunywe nabadala ke sekukhunyulwa lomnqwambo lomnqwambo kuyathathwa kubekwe ke lemsamo lo hamba nengubo yakhe kodwa usuke ugaxele kuyena umthandele ingubo ke mawuzele kwembethe usuke kuumhlehlo kufana nomhlehlo wembuzi enye isuke uthwele ekhanda umntwana mayevela omunye kusuke ekhavwe yiwo wonke umzimba uyafuneka ukuthi ke alungisele akhunyulwe ngoba mayelokhu usuke nenhlahla enkulu usho lokho kodwa kufanele ukuthi kulungiswe ke akhishwe ke kule kulokhu kubopheka kulesi siphiwo sakhe ngoba phela usuke ubophekile ukuze izinto zakho zivuleleleke kwenziwa nakhona imbuzi kunemithi yakhona yamagobongo owenzelwa yona ukuze zichume ilesi siphiwo sakho ofike naso kulomhlaba
1: ya uzothola ukuthi umlaleli uzothi ene ufika embethe
0: makhosi
1: uyabo athi ha mhlamba ublanketi ngoba ngempela baza abalaleli
0: yebo makhosi
1: abazi njengempela kusho ukuthi kufuna la lapha yana ekumbatheni kwaziyo ukuthi uma ngabe embethe usuke embethe inyama ethize
0: umhlehlo
2: ngamafutha
1: ngathi usho ukuthi uyakhela ngaphakathi kuyena
0: uyakhela umhlehlo ufana neya wembuzi
1: okay
0: imvamisa ke mabe belethele ibhedlela ke abasabaniki kuyakube inhlahla nje ukuthi utholile lo mhlehlo wakho ke uyabekwa uma kwenzela izinto ushiselwa ngawo ukuze izinto zakho zichume ngoba wena ufana nocishe waba yiwele ngempepho yani ngempepho yamawele
1: okay
0: kwenzelwa ngayo lokhu ukuze izinto bese kuba khona nalimithi le yakhona emhlopho geza ngayo ngoba vele uzalwe ufumbethe futhi ikhona imithi efana nezandla ngqo efumbethe kufanele ukuthi ugezwe ngayo izinto zakho ukuze zikhanye hayi ukuthi isiphiwo lesi kuba isiphiwo sobuthwasa kuphela ukhona umuntu ozalwa nesiphiwo senhlahla enkulu kodwa lesi siphiwo sasuke sihamba nani nedlozi lakhe kuyakufuneka ukuthi ke sivulwe kugcinwe izinto ukuze ubone umuntu zimvulelele izinto ukugcina kwakhona kwenzela wona amagobongo makuthola ukuthi unalamadlozi amakhulu akhuluma nabasemanzini uyahamba uyokwenzelwa ezizibeni awenzi kunoma yisiphi isiziba lesi siziba esinabantu abadala esemvelo zikhona izizibe ezikline ezinabantu bemvelo uyahamba uyocelelwa khona kwenzelwe sivuleleleke iziphiwo zakho isiphiwo njengokuthi ngiyenze nje isibonelo njengokuthi unesiphiwo sokuthi unomnotho waphansi unakho konke amaplasi mawenzele wagcinelwa ngayo leyo ndlela ekahle wenzelwa leli gobongo hayi lokuthwasa lokuvulisa
1: igobongo yini igobongo
0: igobongo kusuke kunemithi ekondene nabadala eyenziwayo ekhulumisa abantu abadala ukuthi ayivulele nangu lo mntwana njengoba nani nimphile abantu abadala asivuleke ke isipho sakhe sichume sisebenze bese ifakwa linyongo leli gobongo nawe futhi ufake inyongo ukuze ufake nani nesiphandle ukukhombisa ukuthi ubenzele laba bantu abadala ziyakhanya ke izinto zakho kusuke kucelwa kubo laba bantu ngoba njalo siyacela siyaguqa izalukazi siyibhemisa ugwayi amakhehla sithelele ngobutshwala phansi nalo.

Ake ngibingelele abalaleli bokhozi namhlanje ekuseni egameni lenkosi yethu Jesu. Ngifisa nje ukuthi sihlephelane kafushane leli lizwi elitholakala kuMateyu isahluko samashumi amabili nambili indinyana yamashumi amathathu nesikhombisa kuya kwindinyana yamashumi amathathu nesishiyagalolunye. IBhayibheli lifundeka ngalolu hlobo, uJesu wathi kuye, "Woyithanda iNkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho. Yilowo umyalelo omkhulu nowokuqala. Owesibili ofana nawo uthi, wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena." Namhlanje kuseni ngifisa ukuthi ngigcizelele into ebalulekile ezimpilweni zethu singabalaleli, singabahlali balapha eNingizimu Afrika nakuzo zonke indawo lapho siphila khona. Sisuka emakhaya ahlukene, sihlangana emsebenzini yahlukene, sihlangana ezikolweni ezahlukene, nanoma yikuphi la sisuke sihlangana khona. Nazi izinto engizibona zibalulekile ukuba sibe nazo emqondweni yethu futhi zigxile emqondweni yethu. Okokuqala ukuthi uthando lubalulekile, uthando malube yingxenye yempilo yakho, uthando malube nguwe uqobo lwakho. Uma sikhuluma ngale ncwadi sikhuluma siyaye sithi kungumyalelo omkhulu, okushuthi kuyinto ethatha njengento ebalulekile nakuNkulunkulu uqobo lwakhe. Lapho mangabe ethi kithina singabantu sisonke ephendula umbuzo wesazimthetho, waphendula ngokuthi umyalelo obalulekile ukuthi kumele simthande uNkulunkulu, kodwa futhi uma sithanda uNkulunkulu asongakhohlwa ukuzithanda thina, bese kuba ukuthi ekuzithandeni thina singalahlekelwa ukuthanda umakhelwane wethu. Ngifuna ukungena nje kafishane lapho ngoba esikhathini esiningi siyaye sithola ukulimala, silinyazwa ukuthi sigcina sithanda abantu abaseduzane kwethu kakhulu kunathi. Uma sibheka lolu daba lusivezela ngokubalulekile nokusobala ukuthi uNkulunkulu okufanele umthande kuze kube sengathi ikhanda lakho liyazula, ngoba uNkulunkulu ukudalile, uNkulunkulu ukwazi useyihluli esiswini sikamame, uNkulunkulu ukwazi bengakakwazi abaningi, even nabazali bakho bengakaqondi ukuthi ukhona, kodwa yena usuke esekwazi futhi ekubonile ukuthi ukhona. Ngaleyo ndlela ukumthanda ngayo yonke inhliziyo yakho, ukumthanda ngawo wonke umphefumulo wakho, ukumthanda ngayo yonke ingqondo yakho, kubalulekile futhi kuyinto engakhombisi ukulahlekelwa. Ngifisa ukuthi ngithi kuthina sonke asikwenze lokhu kubaluleke kithi. Uthando lwethu olungaphezulu kokwenza alube kuNkulunkulu uqobo lwakhe. Bese kuba ukuthi okwesibili uma sifunda kule ndatshana isivezela njengoba ngishilo ukuthi ungayeki ukuzithanda wena. Kushuthi okwesibili umuntu okufanele ubhekane naye ngqo uma ngabe sowumthandile uNkulunkulu ngale ndlela ehlula ukwenza uwena qobo. Baningi abantu abaphila emhlabeni bengazithandi kodwa bajahe kube sengathi kukhona abanye abantu ababathandayo. Kodwa le ngxenye ithi noma ngabe kuthiwa usuthanda umakhelwane wakho, mthande njengalokhu uzithanda wena. Ngizothi mina ma uqeda nje ukuthi uNkulunkulu umnikeze lonke uthando, bese uzibona unumber two noma ungowesibili wena ukuba abenefit kulolu thando lwakho. Zithande. Ukuzithanda kwakho into ezokwenzeka uzokwazi ukuzivikela, uzokwazi ukuyicabangela, uzokwazi ukuzibona usezingeni elithethuthu, uzokwazi ukuzibona uphumelela, uzokwazi ukuzinikeza zonke izinto okumele ukuba uzinikeze zona.
ungazi robi kodwa zithande ukuze khona ungeyokuba nomona uma ngabe sekhona umuntu omenzela into ethile eseyibonga noma ephumelela ngayo ngoba lokho kuyobe kwenza ukuthi uthando ozithande ngalo usubone kulo ukuthi izinto zenzayo ziba yizinto eziphumelelisayo. Ngiya ngibabona abantu abaningi bejabulela kakhulu ukuthi badinga ukubongwa. Kodwa ngiya ngithi mina uma ngabe izinto zenza kuwe kuyizinto eziphelele nezinto eziba izinto eziwumfuziselo wezinto zenza kwabanye abantu. Kuyaye ukuthi noma bengabonganga kodwa ibe khona umqondo wokuthi le nto obanikeze yona iyinto ezokwenza ukuthi baphumelele. Zithande. Ngaphambi kokuthi uthande umakhelwane wakho, zithande. Ingakho kuthiwa owesibili othanda umakhelwane wakho bese kuthiwa njengalokhu uzithanda wena okuyuthi ibha yokuthanda umuntu oseduze kwakho ingangalothando ozithanda ngalo. Ngifisa ukuthi sonke sazi ukuthi amaphutha amaningi enzekile empilweni yethu nasenze mhlambe sazi safinyelela la sikhona ukuthi siye sathanda abantu ngaphezulu kwethu uqobo. Kubalekile ukuthi uma ngabe umthanda umuntu ubese uyazibuza ukuthi wena uzithanda kangakanani. Ungavumeli ukuthi uthande umuntu omunye ngaphezulu kokuzithanda kwakho. Ngifisa ukuthi usazibambile lezi zinto ubese uyakulalela lokhu okuverse 40 ukuthi kuleyo miyalo yomibili kubambelele umthetho wonke nemfundiso yabaprofeti. Kulesi sikhathi abantu abaningi baye bazibonke babuke bazitshele ukuthi hayi njengoba ngiphila emseni angiseke esikhathini somthetho. No, la kukhulunywa ngothando and kulolu thando kukhulunywa ngalo lithi iBhayibheli kubambelele umthetho. Ukuthi umthetho awusiyona into okufanele uzitshele ukuthi awuphili ngayo. Akekho umuntu ongaphila kahle ngaphandle kokuba ephile ngaphansi komthetho. Umthetho ubambelele kule miyalo yomubili. Umthetho ubambelele kuthando umuntu angase alisebenzise elinikeza uNkulunkulu ezinikeza yena enikeza umakhelwane wakhe njengalokhu ezinikeza lona uthando. Imthetho kanye nemfundiso yabaprofeti. Isikhathi esiningi lokho sikuthola kwiTestamente elidala. Lokhu kuyincazelo yokuthi uma ulikholwa kumele wazi ukuthi ukukholwa kwakho kweyame kwiTestamente elidala kanye neTestamente elisha ngokufanayo. Kukhona isahluko seshumi kuLuke kuvezwa ngendlela eyahlukile kodwa indlela nayo enikeza umqondo. La kuthiwa khona isazimthethwa sasukuma mawufunda kuverse 25 kuya kuverse 28 sasukuma safaka umbuzo ofanayo nalo esiwuzwile kuMateyu kodwa impendulo yakhona uJesu usinikeza sona ukuthi sinikeze incazelo. Usibuza ukuthi kanti kulotsheni emthethweni na. Sithi mase siphendula siveza the same thing le ebikhona la kuMateyu. Kodwa ngasekugcineni kuverse 28 usethi kuso uphendule kahle yenza lokho uza kuphila. Ngifisa ukuthi thina sonke sazi ukuthi uma sigxilise kithi uthando sizophila. Bayaphila abantu abanothando ezinhlizweni zabo. Bayalimala abantu abanamagqubu ezinhlizweni zabo. Bayalimala abantu abanenzondo ezinhlizweni zabo. Kodwa uma uthando lugubuzele konke ku uyaphila. Ukuphila awukutholi noma ikanjani, kodwa ukuphila ukuthola ngoba kuphuphuma ngaphakathi kuwe. Namhlanje, kulolu suku lwanamhlanje nezinsuku ezizayo, yazi uqonde ukuthi uthando
ongaba nalo noNkulunkulu, ongaba nalo nawe, ongaba nalo nomakhelwane, lingakuhambisa ingxenye ende. Uma ufunda kuLuke chapter 10, uthola into ethi uzabuze lo isazimthetho athi ubani umakhelwane wakho. Ngifuna ukungena kakhulu kulento ethi akushiwongo laphana ukuthi umakhelwane wakho yilo ohamba naye uye enkonzweni, yilo enihlangana naye, yilo ozizwa sengathi uyamthanda. Kodwa lithi uma liqhubeka lithi uJesu ubeka umfanekiso noma umzekeliso othile ophatha indoda eyabe isuka ndawana thize yehlela ndawana thize, yabanjwa izigcwelegcwele, mayiqeda kubanjwa zigcwelegcwele kwaqhamuka umpristi, kwaqhamuka umlevi, kwaqhamuka umsamariya. Uma sekuqhamukile umpristi, kubonakala sengathi umpristi noma wayethembakele even nasemibhalweni, kodwa kabanga neqhaza libambayo kule ndoda elinyaziwe, nomlezi ngokunjalo akabanga neqhaza kule ndoda ebanjiwe, kodwa umsamariya osekubekwa ngokuthi olungileyo waba neqhaza alenzayo kule ndoda ebanjiwe noma ebekwe isandla noma elinyaziwe. Kodwa ukuba nesandla noma neqhaza kuyo kwenza ukuthi abone ngokubalulekile ukuthi nangu umuntu ongumakhelwane wami. Umakhelwane wakho kungebe umuntu okhonza naye, kungebe umuntu omthandayo noma kungebe umuntu nje, kodwa ke kungaba umuntu okwaziyo ukuthi uma ngabe kunezinto ozidingayo akwazi ukukulekelela ukuthi kulezo zinto ozidingayo ukwazi ukuthola usizo. Usizo siyalithola ebantwini ngokwahlukahlukana. Ngakho uthando esinalo asilwabele bonke. Into esuke ngijabulise yilena ethi uma ngabe ngempela singabantwana bakaNkulunkulu, kuyuthi singabantu abafuze uNkulunkulu, singabantu abenza lokhu uNkulunkulu akwenzayo. Lithi iBhayibheli, yena wenisa imvula kwabakholwayo noma kwabalungileyo kanye nababi. Okuthi mangabe enza into, uyenza kubo bonke abantu. Iyona nto esibizelwe kuyona leyo, ukuze abantu bangabi nako ukuzilandulela noma ukuzenza babe ngcono noma ukuzinikeza izizathu zokungamkhonzi uNkulunkulu, kumele uma senza into siyenze kubo bonke ngalendlela uNkulunkulu asimisele ukuba siyenze ngayo. Namhlanje kuseni ngiyafisa ukuthi kube yilona ilo phakathi wethu aqonde ukuthi uNkulunkulu ulindele kukhulu kuyena, ulindele kukhulu empilweni yakhe, futhi lokho akulindele kuyinto elula kabi ukuthi athande yena, azithande yena, abesethanda umakhelwane njengalokhu ezithanda yena. Ngifisa ukuthi kuso sonke isimo sakho zibuze ukuthi kulendlela uNkulunkulu ayibekile yokuphila. Ngoba lize lathi kuLuke chapter 10 uverse 28 lathi yenza kanjalo uza kuphila. Kulendlela ayibekile yokuphila, wena wenza kanjani ekuphileni kwakho? Kodwa uma uyilandelise ngalendlela, waqonda ukuba uthando luyinto ebalulekile, waqonda ukuba uNkulunkulu uyikho konke kukho konke kuwe, waqonda ukuthi ukubaluleka kwakho akungaphansi kokubaluleka komuntu ohlangana naye, kuyokwenza ukuthi lokho ukuphila kwakho kube ukuphila okuhle, kube ukuphila okumnandi. Usaliqalisa usuku namhlanje, uqhubeka nalo, mhlawumbe uqhubeka nanaleviki, wokwazi ukuthi uthando luyiyona nto eyisibopho nento okumele iphile kuwe. Umuntu othandayo kusukela ngaphakathi enhlizweni uba umuntu ophilayo, kanti umuntu ongathandi kuba kuningi okonakalayo empilweni yakhe kungakakonakali kwabanye abantu. Uthando luyinto ebalulekile.
uthando uma ngabe ulwenza ngempela liyakunikeza ukuphila liyakunikeza ukwelapheka konke uNkulunkulu akwenzile kuwe kwenze nawe kwabanye abantu lithi iBhayibheli mangabe ufunda kuJohn chapter 13 verse 15 mayeqeda nje uJesu ukugeza izinyawo zabafundi bakhe uthi lokhu ngininikile ukuba kube isibonelo yenzani nani njengoba ngenzile okuthi yonke into uNkulunkulu akwambulele yona nakuvezele yona zinikeze ithuba lokuba nawe uyenze ngokuzimisela kuwe uyenze ngokuzimisela koseduze nawe konke akwenzayo kuwe ukwenza kube isibonelo uNkulunkulu ukuthandile ngaphandle kwemibandela zithande wena ngaphandle kwemibandela thanda umakhelwane wakho ngaphandle kwemibandela uma wenze njalo uyakuphila kahle uma wenze njalo kuyabamnandi kuwe ukuphila uma wena uzozibekela imibandela kanti uNkulunkulu akakubekelanga imibandela ukuphila kwakho kuyakuba nezinselelo ukuphila kwakho kuyakuba nokuhlukumeza kuhlukumezeka impilo yakho zithande ngaphandle kwemibandela thanda omunye ngaphandle kwemibandela sengigcina namhlanje ngivisa ukuthi thina sonke sazi ukuthi singaphila kahle siphila sisothandweni siphila sithanda uNkulunkulu siphila sithanda thina siphila sithanda abaseduze kwethu asithandane ngokuba uthando lusibekela inqwaba yezono masithandane ngoba othandweni kuningi okuhle okuphuma khona masithandane ngoba uma ngabe sithandana lokho kuyokwenza ukuthi bonke abantu babone ukuthi ngempela i-more especially thina esikholwayo sifunda kuye uKristu sifunda kuye uNkulunkulu sengithandaza namhlanje ekseni usahamba uye emsebenzini uNkulunkulu makagcwalise ngothando yamukela ukugcwaliswa ngothando enhlizweni yakho ezintweni zonke ongazenza kule ndawo ozobukuya emsebenzini esikolweni emhlanganweni oyakuyona nanoma yikuphi la uzobukhona sengathi ungenza kubonakale umusa phezu komusa ngenxa yokuba inhliziyo yakho igcwele uthando yebo ukuhlakanipha kwethu kuhle kodwa kuhle kakhulu uthando ngaphezulu kwako ukuhlakanipha lithi noma ngabe kuthi ungenzana enhle kodwa mawuyenza ngaphandle kothando uyayufane nethusi elincencezayo namhlanje gcwalisa uthando kuwe vumela uthando lubuse inhliziyo yakho vumela uthando kube yilo elikulawulayo ngoba uthando lingumyalelo omkhulu ovela kuNkulunkulu thanda ngoba nawe uyathanda ukuthandwa ake sikhuleke babe egameni likaJesu siyabonga namhlanje kuseni ukuba lolu suku sinikezile lona ukuba siphile kulo sisaphila kulo yandisa kithi uthando sikwazi ukukuthanda ngeqiniso nangokuzinikela sikuthande ngayo yonke inhliziyo yethu nangaphezulu kwalokho sizithande nathi ngaphambi kokuba sithande abanye sithi sesizithandile bese siyabathanda abanye njengalokhu sizithanda Nkosi tshala ukuhlakanipha kithi sikwazi ukwahlukanisa izinto sisizakale siphile ngoJesu Kristu iNkosi yethu amen.

0: ngizothetha emagazini into bengizalayo lapho umasikhali akamtolo le phezulu esanganezwe emazulu obekhaya nje kumanje la ekhona.
1: Okay.
0: Bona bonke ziyomama nje emazulu yethu ithi nje Happy Mother's Day.
1: Alright, siyabonga kakhulu. Asikubingelele kukhozi sawubona.
2: Njani mazulu?
1: Ngiyaphila ngezwa kuwena dali.
2: Ngiyaphila ukhuluma notholakele mthetho wakwandwandwe wacasha ngaye Happy Mother's Day kumama bakwandwandwe bonke. Ukhonza ngikhonza laphaya eNazaretha kaShembe ethempelini endaba enhle ngaphezu kwamshumayeli. Usibiya umfundisi bakuphelizwa selinda bese ngithi happy mother's day kumama wami bese ngithi happy mother's day kutombe endala ezalo mama ugogo lapha umdumele emancwangeni usena 103 zama ngiyabonga kusiyami noma engaphathekile kodwa kusulu siyabonga sebolelile ngiyabonga boko umama ngiyabafisela usuku ngiyabonga
1: siyabonga kakhulu Nyambose kubona bonke nje omama sisho njalo sithi happy mother's day namhlanje sengathi uNkulunkulu engangigcina nje anthwale kuzo zonke izimpi enibhekene nazo ikakhulukazi siyazi ukuthi niyiso emakhaya esiphuma kuona nibheke izinto eziningi nathi esihlulekayo sizingane ukuthi sisibheke akuthiwa ke ikhaya elifudumele ikhaya elinomama amashumi amabili emzuzu asele bese labumbana na kanjani ke ihora lesishaga lombili asigijimeni ke sicele abazalwane bonke besondeleke manje bakasonto skole ake sisondeleni ke nayo inkonzo yenu emnandi kakhulu enizokwazi ukuthi ke nikwazi ukufunda nakuyona nikwazi ukukhula nikwazi ukuthi nani ngelinye ilanga nibe ngabazali nikwazi ukuthi umzali oqotho noma umntwana umuntu oqotho umntwana owazana noNkulunkulu ithokozele.

0: Sina ye usabacha mthethwa
1: ngiyabengela la sisifunde phi
0: ubani usabacha
1: ikholele emlazi ngafunda khona nomculo wamonke nje igene yami isemlazi
0: even ngisho nephupho lami bekuwukuthi nje ngibe superstar
2: kusho ukuthi nasesikoleni wawucula
1: ayazi sasifunda la ukuthi sasibashaya emlazi
0: ayile ntombazane nje yaziwa ikuthiwa nje
1: iculo
0: uyazi usabacha
1: yebo
0: ukhona le group eyayibiza ngokuthi just for joy
1: bayayazi emlazi
0: yes
1: so ngiculeke yona kakhulu
0: waqala kuthando lakho lomculo lwakhula
1: ilokhu ngakhula nje ngangizibona ngumuntu osestage ngicula
0: ngenhlanhla uNkulunkulu ngisizile
1: ngiversatile
0: osinikeza ingoma eyodwa nje lapho uthi hala musa
1: wasithanda wasilwela wasinqobela lo chese simkhonzayo
0: sabanza
2: sengiyayibona manje sihlaba sithi zuku
1: yes
0: uyikhaza
3: emukoneni ngo 9 kuya ku 12 ukhosi FM.

0: sithole ku-91.2 noma ku-SABC Plus App. Ukhosi FM luhamba phambili.
1: Emukhoneni noPhindi P.
0: Phindi P.
1: Sinaye uSabatha Mthethwa.
2: Ngiyabingelela sisiphindi P.
1: Ubani uSabatha?
2: Ikhulele eMlazi, ngafunda khona nomculo wami wonke nje. Ijini yami isemlazi. Even ngisho nephupho lwami bekuwukuthi nje ngibe superstar.
1: Kusho ukuthi nasesikoleni wawucula.
2: Ayazi sasifunda nabo ukuthi sasibashaya eMlazi.
1: Ayile ntombazane nje yaziwa ekuthiwa nje. Iculo kuyaziwa uSabatha.
2: Yebo.
1: Kukhona le group
2: eyayibizwa ngokuthi Just for Joy.
1: Bayayazi eMlazi.
2: Yes.
1: So ngiculekiyona kakhulu.
2: Waqala uthando lakho lomculo lwakhula.
1: Ilokhu ngakhula nje ngangizibona ngumuntu osestage ngicula.
2: Ngenhlanhla uNkulunkulu ngisizile ngiversatile.
1: Usinikeze ingoma eyodwa nje lapho
2: uthi hala musu.
1: Wasithanda. Wasilwela. Wasinqobela lo chese simkhonzayo.
2: Sabantha.
1: Ngiyayibona manje sihlaba sidizuke
2: ukuthi yes
1: awuyika kwikhonto
2: uyiphashaze
0: emukhoneni ngo9 kuya ku12 ukhosi FM luhamba phambili ebukhoneni ebukhoneni
3: uNkulunkulu nesikhweni kunomona nojelazi ngisho uNkulunkulu wavela mina hayi uNkulunkulu labancane lowelanga nenyanga lenkanyisi
0: noPhindi P ngo9 kuya ku12
1: emukhoneni noPhindi P.

0: ngeke siyeke ukukhonza uJesu Jumbo kumsakaza ukhozi all my pigo pigo uhlelo ebukhoneni sithi ke namhlanje happy mother's day komama ngishilo ke ngathi kunomndeni osanenhlanhla kabi ekuno koko no bazoyichaza bona le ndaba ukuthi ubani owubani kodwa umama ozala umama nawasezala naye wase hey isanibonani kwamzimela
1: sanibonani njani
0: siyaphila njani
1: siyaphila
0: siyaphila happy mother's day kinina nisazoyichaza njani vele ngisho njalo ngoba ngazi ukuthi ubani owubani ngiyazi ukuthi sinomama unomfundo mzimela sinogogo naye ukhethiwe mzimela ngicela ukuthi umuntu azisho bese uyichaza ukuthi wena umi kuphi kuloluhla lokhokho noma ugogo noma kumi kanjani sanibona
2: yebo mina unomfundo mzimela so mina ngumakalondiwe lokuyena ofonile and then ulondiwe yena uhlala noma wami ukhethiwe
0: okay kusho ukuthi khona ulondiwe la khona unomfundo umama unomfundo uzala ulondiwe
2: ulondiwe
0: yebo bese ugogo ukhethiwe ozala bani ke yena
2: unomfundo
1: uzala unomfundo
0: okay umama number 1 umama number 2 unomfundo umama number 3
1: ulondiwe
0: okay yebo akeni sixoxeleni ngale ndaba nini nibusisiwe ke kusho ukuthi abomama besikhathi manje kuzobe kuwe ho mama nje ama 2000 kuhamba kanjani kunina kwenzeke kanjani uthi nifike la nibe ho mama kodwa uNkulunkulu esangicinile nonke
2: well mina nje ngaba u teenage pregnancy because I'm just to be honest ngamthola uLondo ngisamncane kakhulu ingakho kuze kuwukuthi umudala nami ngimdala yabo into kanjalo nje and then naye ke usenowakhe umntana usethu sipho sethu sonke so nje sesileyo generation yama matriarch
0: awubakithi yebo Londiwe noma uthini wena
1: yebo kunjalo impela uma wangithola samncane kakhulu nakhuye nami futhi sengiphinde
0: yebo wena kuzale uzale obani wena umaka bani
1: mina ngumaka Sipho Sethu
0: okay kusho ukuthi khona uSipho Sethu oh i generation yesine manje
1: yebo
0: yho uma ningathi nje mangabuza ngiyazi ukuthi lokho mhlambe iminyaka yithi umama ukhethiwe ukumuphi iminyaka
1: yebo
0: masingathi plus man
1: 68
0: Yebo. Then wasezala uLondiwe ubani
1: nomfundo?
0: Unomfundo.
1: Una 40
0: nomfundo. Yes. Wazala uLondiwe oneminyaka emingaki?
1: Una 25.
0: 25 bese kuzoba uSipho Sethu.
1: Yebo.
0: Ay, halala happy mother's day nina nonke. Nibusisekile.
2: Yebo, happy mother's day kubona bonke omama eSouth Africa.
0: Yebo.

ezulwini basilindele nemihuzuko le iyo sikhulu ineqhele yethu lungisiwe soze sifike lephambili khona la siya khona ezulwini basilindele thina zungu sesiphuma ngaye ke namhlanje mina sengohlangana nawe ngohleke uhlelo kulibo lokuqala ekuseni ngo-3 kuya ku-5 ngolesibili eyintatha sizokhuleka siqale usuku njalo ngolesibili kuya kulesine siyabonga kakhulu kubona bonke ababehleli nathi siyithimba uphethile mtakakhuzwayo usibo ubekhona eyintanjeni kusilungisela konke siyithimba sesiyaphuma ke Yesu siphiwe uzothike singasoze zabona igama lami uphinde iphinde ithi makuba uthando kuba ukukhanya banike nodla ni enjoy nidle healthy bakithi le mzimba siyayinakekela ithempeli likankulunkulu munye kuphela ngakungadli idlakadlaka idla healthy kuze sikwazi ukuhlangana nawena ngeviki elilandelayo isale kahle love and light sengembe

0: uthole kuyona. Njenga manje ngiyafisa uqhubeka kwaze sokuthi leli hora silethelwe izilokothi ezinje zaka Absa. Sihle kunabo kuze kuyoshaya lapha ya u 2:30. Sabona but.
1: Yebo njani?
0: Kunjani baba?
1: Ah saphila.
0: Ngiyaphila. Ngabe ngokuhamba kahle God?
1: Ah khamba kahle.
0: But bese lapha God yiphi ingoma othi siphiwe ngale ngoma? Ngibiza umuntu wami ngayo.
1: A baby boy, noma yiphi?
0: James Ingram.
1: Yeah, James Ingram.
0: A baby is born.
1: Yes.
0: All right. Ubani othi siphiwe ngale ngoma ngifisa ukuthi nje sabona kena ngiyamthanda.
1: Eish, yami lapha na emini enhloshana lapha kwaMthose, use phiwe kuhle ethanda kakhulu ingane zami. Angilutho nje siphiwe nga. Ndimama ngikhona ngane esimashwini. Angibathukuru bathanda kakhulu lanje njalo ngoku lo wamkhona ngina imvinyane esisho.
0: Kanti ngisho ngithi goals ithatha lonke manje namaphethelo. No ngiyabonga kakhulu but was.
1: Ngibonga kakhulu.
0: Kulungile. Asenze njalo ke. All right baba. Emsazweni namba phambili cause FM lapho khona sithi singasoze zabona. Nansi ingoma yakho esithi nje ngale ngoma siletha ngezinokothi ezinje zakuba Absa yenu nonke if no plan.
2: Dadewethu engimthanda ungathi ngamfaka kwi-Absa enu nonke funeral plan. Efaka abantu abafika ku-16. Your story matters. Absa kunemibandela.

ngiyayazi ke le ngoma panda panda uhebitswayeli uthi uhamba nomalume kodwa ke ake ngidlulisa ukubonga nje kafishane lapha nange udokotela uSibongiseni Dlomo uDinangwe uthi nje khizo nino panda panda ke siqaphelise nabo abashayeli bonke uma uN2 noma uphuma empangeni noma uphuma ngaseThekwini lapha yanga seBridge ngasemfuleni uthukela ngaphambi kokuthi nje uweqa umfula zinhla ngothi zombili kuyasha lapha yakushumoba kunentuthu enkulu imoto sezike kwenzeka ingozi zivele ingene nje fuyini lentuthu ngoba kuyasha sicela ukuthi bonke abashayeli mangabu lapha ku N2 usuka ngasempangeni uzeThekwini noma usuke eThekwini uyempangeni usuweqa lapha emfuleni uthukela nihambe ngokukhulu ucophelela bafowethu nehlisi isivinini ukuze wonke umuntu akwazi ukwela kahle kuleyo mfule lentuthu elapho ngoba kumnyama nje akubonakali lutho sekuzekwaza kwaba nengozi khona imoto esiyingena esihluthu khona lapha uthi ke babang besabona nokuthi ke oba nabalimele bangaki siyabonga Dinangwe umlaleli wokhozo uqavile lo owazi njalo ukuthi asiyalele uma kunezinto enje ancome futhi uma kunezinto ezinhle siyabonga abaqaphekele kabashayeli ethukela eBridge kuyasha kushumoba kunentuthu enkulu enkulu nje impela eyenza ukuthi kungabonakali phambili.

siyaphileka ngaphansi kwemhlaba. Siyakhuleka phezulu emafini esibhakabhakeni, vele qala siyakhuleka. Siyakhothama kuzo izilwandle, siyakhothama kuwe nomkhubulwane.

0: Yeah, lona ke ingoma emnandi kakhulu, shout out to Jennifer Hudson ekunikeza ingoma ehlongo Sound City and I am telling you I am not going. Asigijime ke selaphana ke kwinsizo esinikeza laphana ke zinkanyezi. Kodwa ke kubingelele emsakazweni Khoza FM sekubukela futhi ebusuku.
1: Ushengu nomlaleli woKhoza FM ngiyakubingelela. Namuhla sizobuka iviki lomuntu wethu. Kodwa ke ake siqale la isifundo leso sezinganeze sikhuthaza ukuhlanzeka komoya womuntu. Ukuhlanzeka komoya kuhambisana nokwenza okuhle kwabantu. Nokuzihlonipha wena siqu sakho ukuthi ke awuzenze izinto ezigwegwile, awuzikhulumi izinto ke ezilimaza imoya labantu. Awuzihlanganisi nanoma ubani kwezobudlelwano ngoba lokho kungawumosha umoya wakho. Kunabantu ke abanemoya ethwele ubumnyama, inkohliso, inzondo, amaqhubu, ukucabangela abanye okubi. Ukuhlanganisa nabantu abanjalo ke kugcina kungcolisa owakho umoya, kukhiphe emzileni okhana. Ngokwezinganyezi ubudlelwano akugona nje ukuthandana kuphela, kodwa ke kuhlanganisa amandla emicabango, indlela yokuphila nomoya womuntu. Uma uhlanganisa nomuntu ongenakho ukuthula ngaphakathi, ongayihloniphi impilo yomunye umuntu, usebathubeni ukuthi ke ugcine usulahlekelwa ukuthula kwakho. Impilo yakhe iqale ibe nesiphithiphithi, injabulo yakho nokukhanya komoya wakho kuphenduke ubumnyama. Umuntu ke onesoli engahlanzekile angayimosha icede impilo yakho uma uzihlanganisa naye ngokobudlelwano. Baqaphele abantu obasondeza eduze kwezobudlelwano uma usafisa ukubona ukukhanya empilweni yakho. Umuntu omvumela eduze, umuntu omvumela ukuthaba eseduze nawe akathinti imizwa nje kuphela, uthinta nomphefumulo wakho. Ngiyakhumbula khona wake wangibuza ukuthi ke kungani omunye umoya omuhle ungakwazi ukuthi ukuhlelele mina ekunomoya ongahlanzekile. Ngaze ngamanzela isibonelo ukuthi umuntu ongcolile mhlawumbe onodaka uma engena endlini ehlanzekile indlu iyona ezongcola, kanjalo nomuntu futhi ohlanzekile uma engena endlini engcolile enodaka uyena ozophuma-ke engcolile. Ngakho-ke kuqaphele ukuhlanganisa nabantu abanomoya ongcolile. Umoya wakho ohlanzekile kumele ngaso sonke isikhathi uhlezi uvikela. Akubona bonke abafanele inhliziyo yakho, umbhekisise umuntu isoli yakho ukuthi-ke ihlanzekile yini, ngoba umoya wakho uzogqilazeka usuthwele izinto ongahlangene nazo, kanti nguwe ezihlanganisa nanoma ubani. Uyoze ubone selihlukene ukuthi wanelohamba lo muntu izinto zami zaqala zakhanya. Ungazibambezeli-ke ngokuhamba uzifaka nalapho kuzobhajwa khona inhlanhla yakho. Ake sibuke iviki lomuntu kaMay njengoba liqala. Into esemqoka kumuntu wale nkanyezi kuleli viki ukwakha ukuthula ngaphakathi kuye, futhi-ke angasheshi ukuphendula izinto njengentukuthelo. I-Taurus kuleli viki izobonakala sengathi-ke iyinsika kwabanye, kodwa-ke kumele ibhekisise ingazithuki isithwala kakhulu iyinkinga zabanye kakhulu bese ilibala okuqondene nayo. Uma yenza njalo izogcilaza umoya wayo nengqondo yayo. Maningi amathuba okuthi-ke ixhumana nomuntu oyabe isixhelelene naye. Kwezothando ithola sibonakala inemizwa ejulile kuleli viki, bazoba nesikhathi sokuqinisa ubudlelwano uma nje bezokwenza isiqiniseko sokuthi-ke uthando lwabo alunazo izimfihlo. Noma ngabe umuntu walolo phawu-ke ungayedwana, kodwa-ke uma kukhona osondelana naye eduze kwakhe kuhle abheke izenzo zakhe ukuthi-ke zime kanjani ngaphezu kwamazwi awakhulumayo. Inhliziyo nomoya wakho kuyinto esemqoka kakhulu okungamele nakancane ukuthi-ke basheshe banikele ngayo komunye umuntu bengakamqondi. Ngakwezezimali maningi amathuba okuthi-ke imali bazophumelela kakhulu kuyona kunokujwayelekile, ikakhulukazi-ke ezintweni ezithinta umndeni. Izidingo nje kusesikhathi ziningi ezingase ziqhamuke ezingalindelekile, futhi-ke uma bevula amehlo maningi amanye amathuba okwenza imali abangawasebenzisi. Umuntu awolophawu akahlulekiki ukuba namasu okwenza imali. Ngakwezomsebenzi iTaurus umuntu lo wenza umsebenzi ngokucophelela, futhi-ke enze okuhlukile kunokwabanye. Ngenzeka umsebenzi wakhe kube khona lapho ozogqama khona. iTaurus ayifuni-ke ukulawula noma-ke ukuyifundisa ukuthi umsebenzi wenze kanjani. Ungaphonsa nje umbono kuphela bese uyidedela ngenzeka indlela yakho. Kunezinto okumele bagxile kakhulu kuzona kuleli viki ezithinta ama-proposal nokunye-ke okugcwalisayo okuzoba usizo ey'mpilweni zabo esikhathini esizayo. Sengibala leli viki kumuntu alolophawu lokwakha isisekelo sento ezohlala isikhathi eside kakhulu empilweni yakhe, iviki lokuzinza kanye nokuhlolwa kwesineke sakhe empilweni.
0: Bhuti, asibonga kakhulu. Abantu abakulandela kwinkundla zokuxhumana bathola ke okuthe thuthu noma okuthe okuningi okuthintana ke nenkanyezi.
1: Bangasithola mabezobheka nje bathi sicelo Sebastian Jill, sicelo Sebastian Jill kuTikTok nakuFacebook, siqhubeke sixoxe indaba uma kukhona abafuna ukubuza.
0: Thank you, bhuti.
1: Siyabonga.
0: Ya, msakazo olalele cause olumo phiko phiko, wasibonga laphana ke kuyena ke sicelo besinikeza laphana ukuthi sithini inkanyezi zakho liqala nje iviki ikakhulukansi laba abazalwa ke ngale nyanga leke uMe. Imzuzo ke ithi mayibe ngamashumi amabili nesithupha shayile lapha ke ihora leshumi kulona ke ukhoza FM. Sinodaba ke siliphethe namhlanje. Lolu daba awuthi ke ngidlale le clip le. Zothi mayiphangathi le clip ukwena ke umlaleli uyilalele sesekahle ngoba ke uzoba ingxenye yaloku khuluma. Inombolo lelo kakhulu 086 000 2437. Ungathumela ke le voice note kulona ke ukhoze oluma phiko phiko. Kanti-ke emveni kwakhona so bese sikhuluma-ke nobaba uNtengiza sikhuluma ngalo lolu daba ngoba singenashi ekulungiseni-ke iy'nkinga zasemakhaya.
2: Inkosi Nathi Mshengu uKhozi FM luhamba phambili.
3: Yabona baba, mina ngisahlangana nawe sibonane ngoba ezimathi ezinginamaphutha baba ngifuna inamba yami so ngiyengidlekile ngaphandle abantu besifazane lapho babili abakwazi ngi-appreciate yazi ubuhlungu indoda uqeda kuhola. Ezwa lapha, i-rent alone kunabuyi 2-10,000. Uthi maqeda khokha i-rent kumele ngithenge ukudla kwa 5,000 ngala u-5,000 suthi kumali lowu 20 suthi ku-30 engiwutholayo mina njengendoda. Kuney'ngane ezifuna i-school fees, kuney'ngane encane yomfana yami kumele ngiyithenge lezinto, kunabo akufanele ngibamaintaine bahlula nje ukungisapotha ngothando bangibuza ukuthi you feed abakwazi.
4: Yo.
3: Buke baba.
4: Hayi.
3: Mina emsebenzini baba. Imali engiyiholayo. After take home. Bonga 20-30,000 yezo. Kodwa ngithi mina kuwena baba ngijabulela mina njengamanje. Ngangijabulele manje ngokunyanga indlukishi. Uma ngihola baba. Irenka lolu 10,000. U-5,000 wasethekwini. U-5,000 wasemarisbake. Angakubali ukudla. Angingabali usale ngibajabulise ngibanike iroad mhlawumbe leyo-500 noma le-1,000. Bona bazobheka isici kumina ngethuthi elincane lenzakalayo sebeyongishwabule bakhulu amagama amaningi bengacabanga ukuthi lo muntu ubeqeda kubheka imali ngena ukuthi ngingene u-30,000.
4: Yo, wayidlulisa.
3: Yadlula ngenza into zabo.
4: Aba
3: ukudla ne-rent u-20,000. Safake ngikhokhele ingane efunda esikoleni. Kunengane yami entombazane endala. Engayikhokhela i-school fees ngayifidiko kanti ikhulela kumele nginike imali longane. Abakwazi lokho baba, abakwazi. Into abayicabangela bona ibona bengazi ukuthi ngangifika kanjani ngihleke phambi kwabo ukuthi ngiyabathanda kanti kunzima kumina ukuthi ngiziwumuntu angikwazi ukuthi ngihola 30,000 plus take home kodwa uphile 4 days sengithelele 1,000 rand. Abakwazi lokho. Abangivuzi lokho. Bacabangela bona babheka isici kumina. Ngingabaphutha kuwona yiyoba ngiphiki kodwa bayazi ukuthi ngifika kanjani nayaqala mina. Ukuthi ngihlula umuntu ohola 3,000 kodwa ngizangithola 30 plus after tax. Uthole u-3 days sengisele no-1,000 rand. Abacabangi lokho ba ngoba bacabangela bona. Yingako ngithi mhlawumbe wena ngibone ungize ngikhulu nawe ebhuku ngothi efonini. Ngilimele baba. Sobe ebunganeni bami. Nabantu engithi ngiyabasole bethuze kwami njalo basole umuntu osifazane ethuze kwami ngibuza umbuzo ukuthi indaba afuna ukuqhela kumina. Njalo umuntu osifazane uma ngithi ube ngilolobola uyaqhela. Ngibuza umbuzo ukuthi yini engiyenzile. Abakaze bahlale nami phansi bangibuza ukuthi usebenze kahle namhlanje u-right yini. Yo, kunzima baba. Kunzima. Yabo, kunzima. Umuntu akuwa ngaphandle uhleka athi uyasebenza kahle. Kanti kunzima, ulivinto emsebenzini. Uthi ubuye ekhaya la ufana ujabula khona. Ubamba inhliziyo uyancikiselwa ngothando. Hayi la.
4: Eish, gosh.
3: Nginawo amaphutha enginawo kodwa kunzima. Nabantu besifazane bayayazi ivision yami nabo kuyi-2. Eish. And ngazi ngibafihlele ukuthi ngifuna sengene empilweni nginawo ngibahlangana ngazi basebenzisa ukuthi akusenze umuthi mina.
4: Eish.
3: Basika iqiniso bona lokuthi ngize nginjalo ngihlwephu ngisebenza ngomsebenzi engiwusebenzayo as a technician. Yatho umsebenzi phokushi manje ukuthi ngibe i-project coordinator. Kodwa ngijabulele umsebenzi bangivuka baba ngizovuka ngolwesibili ngijabule.
4: Ayi, ayi, ayi.
3: Kungcono ukuthi ngihlale ngokuthi ngolo ngihlale ngingedwa mase ngibashiya bobabili kuthiwani kungayithi bona babengishiya kodwa mangibashiwa yini kuthiwa vele abafana abanjalo kunzima uyasebenza omunye lo hambi lo yebubo la endlini wazi kahle wangibuza umbuzo njengomuntu endifana naye wathi yini kahle kahle mina engizoyenza njengomuntu osifazane kwabuhlungu mina ngathi mina yini uzosho njalo kuzokwakha fane wazi ukuthi indoda yakho ikhokha irenti wona mhlawumbe ungakwazi ukuthenga amaphosini baba umuntu osifazane ezokubuza ukuthi yini kahle kahle indlela into afana yenze yena baba lo muntu osifazane ngikhuluma ngaye lo ngithi uhambile baba uthenga ugesi kuphela le ndlini noma mhlawumbe masode impuku athenga lo 5 kg owodwa ngizothi mina emholweni wakho usebenzisa u-R400 kodwa uzobheka isici kumina
4: hhayi akazelanga okuzokwakha mfowethu ngiyacela mfowethu ungayiblame ubeke iblame kuwe uzuyibona engathi awusindoda enough ukwenzile konke lalela kunalento engiyithandayo ke uzokukhumbula and ungakhohliswa uthando yabo njengoba hambile delisa inhliziyo yakho tshele athi noma athu yazama ukubuya manje umchithe umthande mfowethu mina ngike ngakwenza lokho ngachitha umuntu luvutha uthando luvutha ngaphakathi ngilizwe ukuthi liyavutha ngiyamthanda ngayincenga inhliziyo ngathi inhliziyo yami angifuni ukuthi ulimale again angifuni ukuthi ngobalalela yabona umuntu wesifazane yiko bathu kolalela izwi lakhe lokuqala lele sibili usuka sazama ukukcomfort ukukuzwela kodwa legama lokuqala likhiphile wasuthi yadlala libambe lelokuqala libambe bekaqinisile kule lokuqala so ngeke umuntu wesifazane akwale bese ashaywa impilo bese ayabuya akabuyi ngoba kuthanda ubuya ngoba la bekayitshela ukuthi kugreen khona kukho green mfowethu awekho amadoda afana nathi lalela wekho lalela ma ungezwa ngikulalelisa ama-recordings amadoda the way abafa ngakhona abantu besifazane the way abahlukumeza ngakhona the way enza umathanda ngakhona yila ufika u-understand khona uthi wo bebathi angenzi enough kahle kahle ambetha mina ngalokhu uthi inhliziyo umuntu ayineli kusho mina ngingcono kunabo bani mfowethu awekho amadoda la ngaphandle njengoba bangekho abafazi ngaphandle namadoda kanjalo awekho afana nathi
3: ingako baba ngiye ngakhuluma naye umfanami ngathi kuyena ngihlake phansi o-2 days njengoba ngikade ngiphuma endlini ngizivalelise la efletini ngamtshela ukuthi ngibonile ukuthi ngiyalimala ngoba usehambile lo owamtshela waba wamtshela wathi somvele iy'nkinga zekusina usuyabaleka ungeke ukwazi ukumela umuntu ngamtshela ngathi namhlanje sithatha sami sengicabange kahle yabo lo sazibe ngikhokha e-Maritzburg buya ufondele ethekwini uzosevela
4: ayi
3: buya wona ngithenge ngamehlo akho
4: ayi
3: futhi kahle kahle ukuqhela komuntu
4: ayi aha
3: so shuthi
4: aha
3: kuyena lenyanga lena ngizokwazi ukuhlinga 10,000
4: ayi 10,000 kuphela ngoba phela bekumele umuphe enye imali
3: kodwa ngamtshela ngathi mina ngicela ukubongela ingane lefunda e-Maritzburg esizoyibhekela i-boarding house iqedile ngoba kunyaka ozayo vele izofunda eThekwini kodwa ngibona ukuthi ngenzela engicabange ngayo ngingedwa ngihlele endlini
4: ayi
3: sondela ngalani
4: ayi nkulunkulu ayi
3: kuyena and futhi lamazi ongashoyo baba uzokuhlela ngabona ukuthi akangikhona mhlawumbe noma uyangikhona kodwa eqinisweni uma alungzala uthe khala phansi bese qiniso kuwena.
5: Ay ay ay ay ay ay ay ay.
3: Oh baba.
5: Ay.
3: Uyabona umuntu ozokwakha empilweni.
5: Yeah.
3: Akabaleki manginkinga.
5: Hayi akabaleki mfowethu. Lalela inkinga engizokwazisa kona inkinga zifikela wonke umuntu. Wonke umuntu akekho ngabi nenkinga.
3: Baba, uyangizwa mina. Njengoba ngifuna usizo kuwe. Angazi ngithi mina kuwena ngumuntu o-perfect kwabantu besifazane. Kodwa iqiniso ngabatshela. Kodwa lohambile ubheke isici kumina. Ngamtshela baba ngathi ngifuziqambela amanga.
2: Inkosi Nathi Mshengu uKhozi FM luhamba phambili.
0: Amazwibela nje ngxoxo phakathi kwababa uNdengezi kanye ke nenye insizwa ikhuluma ngeenkinga zayo. Mawulalela kahle lenkulumo okokuqala khala ngako ilento yokunganikezwa uthando emvini kokuba yena enze konke kusemandleni ukunikeza laba bantu abangumakhosikazi akhe uthando. Le yokuthi angakwazi ukuthola noma udanki nje. Abathi ngolimi lwesilungu appreciation. Ake ngiqale ngokuthi Happy Mother's Day bona bonke nje omama eNingizimu Afrika nasezweni lonke jikelele. Ngiyothi ke Happy Mother's Day lapha ke kumama 1123 Unit BP eMbali. Bona kanjomane Happy Mother's Day. Nakwizalukazi zami ke lapha kwagandaganda happy Mother's Day. Kodwa ke esiliphethe namhlanje kakhulu ngifuna ukuthi kuwena ke mlalelo Khoza FM ukunikeza nje amadoda namhlanje ithuba lokubhodla, ithuba lokuthi beke bakhulume ngoba niya nikhale ningamadoda nithi anilitholi ithuba lani kwazi ukukhuluma khona. Ikakhulukazi la ezinye zezinto ozizithola usenkingeni zakhona nokuthinta zemali ngoba nakhuthi uzama ukukhombisa uthando kumuntu, umuntu abe ngumuntu. Uyazi ukuthola ucingo oluqhamuka kulo muntu omthandayo nalo muntu omlandile wamletha lapha ekhaya ngenhloso yokuzokwakha. Ucingo nje lubuza ukuthi uyaphila na, unjani kuwe, izinto zihamba kanjani. Kusho lukhulu lokho. Kokunye ke uma ngabe uzokwenza konke kusemandleni ukuthi ukhombise ukumthanda umuntu uze wenze okungale, ahluleke ukukunikeza nje uthando, into elula kakhulu. Ilula ke inombolo ethi 0860002437. Emveni kokuzwa le ngxoxo besikhuluma ngayo mhlawumbe khona ke uPaulo ngaba nako, kodwa ke ukubaluleka kakhulu namhlanje ngifuna ukunikeza wena njengendoda. Angilidingi igama lakho, ake ubhonge, ake ubhodle, akethi niyayinitha nilithole ithuba lokukhuluma, akekho nilalelayo. Ilula ke inombolo ethi 0860002437 kulona ke uKhoza FM. Nasi le ngoma ishawo ke jahim ezothi appreciation. Umsakazo olalela uKhoza umaphiko phika masibuye kule ngoma noma kanjani sekuthathe kwinombolo elula khona ethi 0860002437.

0: Oh man, umsakazo olalela ukhoze olomaphiko phiko into lihamba phambili appreciation day ngomshwalabo ke ujahim kulona-ke ukhoze FM kanti-ke sigijime-ke sekuwona ke ama-voice note khona-ke sivele sikhona soqala kuyo masibuya siye lapha kulayini kwinombolo elulakhulu ethi 086 2 0 2 4 3 7.
1: I'm sure but I won't see no because I'm gonna put your eye bo eye bo eye bo. Uli mele nga panga tuli mele. But yabo nje by the way, lento enze kuputlo nambe yake ngehlela. But umthisifazane enza konke kosa mesa konke okusemandleni. Ngikhiphe imali yize ngisale mthalo lo 300 or 400. Kube nje loo mali nje ngenza ukuthi abehe kuba nje kunalokho aveevela nje angisholele enza yonke into lapho. Uthe uma sekuyahamba kade ngahambe, uthe uma sebuya phambili wathola umuntu laphana uyamshaya wenza yonke into, wathi abuya ngaphakathi kusamtela uhambe ukuthi ngoba ngibona ingozi ukuthi vele ekugcineni, ngoba nje abuya ngapha uzokwenza okukhulu okuzongilimaza ekugcineni. And just compose up to you and let you sing your poem.
0: Msakazo olalela ukhoze olomaphikophiko sawubona
2: dokotela namhlanje ngomyaphila
0: sikhona thina bhuti kunjani kuwe
2: siyaphila dokotela
0: nganye kwethu
2: ngiyabonga ngohlelo lwakho olumnandi olusakhayo
0: bhuti
2: nami ngizothi ukubhodla nje kancane bakumhlengo
0: bhodla nganye kwethu
2: kodwa nje inkinga yami nje imela nomama wengane wenqaba ney'ngane zize ekhaya zingobahlekane leyo nto ingiphatha kuhlungu emoyeni wami sababomshengo ngoba even enkantolo kuyafana iy'nkantolo vele zicheme nabo abesifazane ngisho ngithi kuyayikhipha i-proof yokuthi ingane ingazondla iy'ngane uma sesenkantolo fuke zikhulume lokhu esuke zikhoshwe uba wazo inkantolo ingayilaleli leyo nto futhi ngisikhathi ngekhona ayingekho abantu ababe ngama-social worker kade-ke ngiyimanti nje kuphela so bethi ngiyangibhole nje lapha kodwa-ke angikanga kuzondla iy'ngane ngiyifaka leyo mali ngoba iy'ngane ayingene ekuhlukaneni kwami naye.
0: Ngiyakuzwa mfethu, siyabonga kakhulu mfethu ukuthi ungenile ukhiphe lokhu ngaphakathi ku.
2: Ngiyabonga mkhulu.
0: Thank you kahle. Umsakazo olalela ukhoze FM sawena.
3: Ngibona Dongo, uyaphila.
0: Sikhona thina kunjani ku?
3: Siyaphila, ukhuluma nomduduzi la eDobsonville.
0: Nganya kwethu.
3: Awu bantu, yazi yabuhlungu le ndaba ekhulunywa nobhuti lona. Uzothi ukukhuluma lapho khozini. Nami ngingenye indoda nje vele wela phezu kwalezo simo le. Fana lezo mfowethu, kubuhlungu ngempela. Angazi ukuthi ngachaza kanjani Dongo likamavuso.
0: Awuyikhe phezulu indaba yakho.
3: Uyabona mfowethu, ngilimele kakhulu. Mina-ke ngumuntu nje-ke wahlushwa ngosibali. Osibali othandeni lami bangena kakhulu, bangihlukanisa nenkosikazi asixabananga. And then bafike bangibophisa. And then uma bengibophisa ngaphuma ndoda. Ngaphuma ngithe uma ngiphuma uma belokhu bengibona bahambe benxapha. Ngenza yonke le nto Dongo likamavuso. The most of time thina singamadoda nje njengami esayidini lami. Silimele thina singamadoda indaba yethu iya inganaki.

0: Sakazo Kozi FM. Mamhlengi wakamhlaba. Wathi Rock of Ages. Athi ngoba konke sikwenza ibenge siyintando yethu bengekona futhi kwazi ke ukwethu kodwa kube kuyiqhinga lakhe. Ngakho kubalulekile ukuthi sikhumbule ngaso sonke isikhathi ukuthi thina singabantwana bakhe umdala. Khona kumfundisi namhlanje PS umnyando uzosinikeze kumphakwali sonto uthi namhlanje uzokukhumbuza ukuthi wena ke ungakamdala. Sikubingelele sikwamukele emsakazeni emfundisi uyaphila.
1: Ngiyaphila msakazi, ngiyabingelela, ngibingelela nabalaleli bakho egameni elihle kakhulu nkosithi Jesu Kristu.
0: Mfundisi siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje. UYehova ungumalusi wami wona myalezo othi siphathele wona namhlanje.
1: Amen, amen, amen. Yebo msakazi namuhla omphakweni wethu umphako wethu wesonto ngiphethe abo othi uJehova ungumalusi wami. Lana ngicaphuna ehubeni lika Davide lamashumi amabili nantathu Psalm 23 lapho uDavide umuntu uDavide owayebhekene nezinto eziningi kakhulu isikhathi babe sikhona besingakuchaza lokho kepha nje ngifuna ukuthi ngiphuthume ngaphambi sithandaze ngithi uthi uDavide ngolunye isuku uJehova ungumalusi wami angikweswela uthi uya ngifuna njena umlaleli before sithandaza abheke ukuthi konke lokugcizelela usoloko usa konke kwakwenzelwa uJehova uthi uJehova ungenzela ukuthi ungenzela ukuthi ake ngihambe ngiphuthume khona ngifuna bengifuna nje ukugcizelela leyo ndawo ukuthi ubheke ukuthi la uDavid ayikho ingcenye yena kakhulu ayidlalayo uyambona ukuthi udedele konke kuJehova uthi uJehova ungumalusi wami angikweswela abesethi uJehova uyangilalisa emadloleni alihlaza uyangiyisa ngasemanzini okuphumula ubuyisa umphefumulo wami uyangihola ezindleleni zokulunga noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa angikwesaba okubi ngokuba yena unami intonga yakho nedondolo lwakhe luyangididisa athi ulungisa itafula phambi kwezitha zami ngingafunda kuze kuyofika egcineni kodwa nangu umphako namuhla ukuthi ubheke ukuthi uNkulunkulu uziveza kuwena njengokuyena ongumnakekeli kuwa ongumnakekeli wakho uyena okuholayo uyena okuvikelayo uyena ozokondla uyena ufuna uNkulunkulu umazi ukuthi konke ozokwenza kungenxa yokuthi kuyena ozosebenza so elakho iqhaza elidinga ukuthi ulibambe ukuthi uhlale nje umethembe ngoba yena uzokwenza lokhu uNkulunkulu no soke namuhla mlaleli ngithi mazi uJehova njengomalusi uma ngaba umazi njengomalusi uzokwazi ukuthi awukweswela ngenxa nje yokuthi yena uNkulunkulu ungumalusi wakho uzokwazi ukuthi uNkulunkulu lo ongumalusi wakho uzokwelusa uNkulunkulu lo ongumalusi lithi iBhayibheli yena ungumondli wezintandane uthishilo futhi uDavide ngolunye isuku ehubeni lakhe lamashumi amathathu esikhombisa wathi ene kade ngimncane manje sengimdala angikazi ngambona okaJehova elahliwe nakuba izingane zakhe zihambe ziba imihamba ima ihamba icela isingo uDavide osho lo ukuthi ele uJehova ngaze nimbone emlahla othandiweyo wakhe mlaleli namuhla ngithi uNkulunkulu ngeke akulahle uNkulunkulu unawe uNkulunkulu uzokuvikela uNkulunkulu uzokuxumethembe ngoba ayisekho manje enye into ozoyethemba ngiyazi ukuthi usukuzamile konke kwangahlangana wathi uthi kuzama lo no imanje ekumethembeni isikhathi sekuyisona lesi ngasethi ukuthi ungilalele manje kusobala ukuthi ena uNkulunkulu seyadila nezinto zakho masikhuleke uNkulunkulu nomusa siyabonga kakhulu ukusikhumbuza ukuthi kanti wena ukhona ngumvikeli wethu ungumalusi wethu ungumondli wethu uwena ozosifikela ezingozini uwena kufuneka thina nje uma masihlelekele ngendlela yokuthi sikwethembe sazi ukuthi sizohlala sithembe wena ngoba uwena olungisa itafula phambi kwezitha zethu uwena osiholayo ezindaweni zokulunga noma sihambe esigodini esethuzilovu kodwa ukuthi siyadlula nje ngoba wena unathi asingesabi. Siyabonga uNkulunkulu ngalawo ngalokho nje lelo lizwi liyasiqinisa esiqala lelisonto izinto zonke sizobhekana nazo sobe sazi ukuthi uJehova ungumalusi wethu. Amen.
0: Siyabonga kakhulu mfundisi wamuhle umphako ntamba ebusuku. Siyabonga kakhulu.
1: Amen msakazi. Amen.
0: Ah. Ya, titume mkokstad uthi mbize ngalomzuzu uzwa kunzima. Uzwa ngathi ayikhona, akuzukusa ngibhekile, akuzukusa ngibona ngawo mabili. Ngishaya uthi ucabanga kuyilimazi. Mbize ngawonke umzuzu.

0: isizalensi ngawamajodi engulule ngila elokho esowetho ngila esotho theatre ngicela udlula ungithathe esotho theatre ungibeka lapho hostel ejabulani.
1: Sabonga mfethu, hambe kahle impela sonto kodwa.
0: Hayi hambe kahle neshisa impela ishaya abantu ngothunile.
1: Kwamnandi.
0: Awu kwamnandi kwathi cosololo.
1: Awusuka madoda. Sabonga mfethu. Mfethu. All right, isibonto bani omunye sephaseni usuphakathi sawubona.
2: Umsizi yaphila.
1: Ah, ungabuzuzwile.
2: Nazoke kehle la ingeza yimini usiyafana zwe leshowe.
1: Awu mntwana uyaphila mfethu.
2: Ukhona phansi nezwa kuwena.
1: Ah, mfethu hayi nathi siyaphila.
2: Nazoke uvele ukuthi ungithathe la stop lekhala nesimnyama.
1: Mhm.
2: Kothi nje ungithathe. Hayi ukhe ndami hambe kahle kakhulu kwesophela amakhosi. Aseqinisekile ukuthi asephakathi lapho ku Confed Cup.
1: Mhm. Ngingezwa kuthiwa ke isandawana ngazi wini lapha yana kuze kanjani kanjani ngiz
2: Sandawana silele lapho manje sandawana yini be careful ebese ke yangena yena ukuthi sithole inqaba ke singena ngayo lo ndawo lo ndawo le sandawana.
1: All right, siyabonga mfowethu.
2: Ngona
1: kwa cheers one. Danko siyabonga mfethu. Right, nanga lapha na ke Lindiwe Octavian Nkosi sawona umsizi ntale udlula umcoshe stop and sum lapha na ke query 8T query height ngilalela ngilana ke Hilton. Ah, wey. Hey Hilton. Ah, Hilton. Ah, Mankosi Hilton. Ay ay ay. Hay khona. Hay khona muzovakasha khona. Athi oya hambela le yakhe ngu Ah, lena mehlo le. Sangazi Cause FM isikhathi njengamanje sithi mzuzu abe mina ngaphambi ukuthi bumba nehora lokuqala msakazana ku Cause FM sithi hashtag double kusa because I shout 3 o'clock sithi nje Cause kusa mtase kahle na intaka yo Cause islim intadu mingakasakaza ubabaza njengobani awusuka Black Diamond mangibona wena akusasakazeki webantu mangibona wena nje kwenzeki lutho.

Awu ngashanga khumbula ikhehla la madoda. Amsuka madoda ngazi wathi bathi umfoka mangiphumule madoda. Bathi ugudi egoqa imamba. Ake goqa igogo suka madoda. Esephethe isiginci sakhe. Jabu khanyile wathi sponki ponki la bukhoma msazana kukhozi FM. Esikhathi njengamanje sithi mzuzu ayibe ligamenxa ihore lokuqala khona la umsakazana wakho ukhozi FM bathi sponki ponki love ke ujabu khanyile ehamba ke nobusi mhlongo laphayana ke umsakazana wakho ukhozi FM. Right makunjenanga senze njani njengoba kuyihora lesibili nawe yazi sibheka ke sihloko namhlanje sithi hashtag qedele wena. Ya, sifisa ukubheka la njengoba sibungaza ke ngeke ngakutshela kathi sibungaza Africa Month angithi. Ya. Ngiyafisa ukubheka la ukuthi ke njengoba sazi ukuthi hayi bafethu. Ayikho indawo efana nekhaya, ikho indawo efana ngene Africa. Futhi njengama Africa thina nabantu bokusuka khona la. Hayi manje ayiqhatsha manje ayiqhenya futhi. Siqhenya ngani ulimi lethu? Amasiko ethu, indlela esiphila ngayo, ubuntu bethu, salithanda nje izwakazi ye-Africa. Kodwa iqiniso lithi zikhona izinto hleze ongafisa ukuthi zishintshe noma sibuyele emuva senze ngendlela esasenza ngayo noma siguqule senze ngenye indlela. Into othi mawuthi ngiyithanda izwe ngiyalithanda izwekazi leAfrika kodwa nanti into engifisa ngayo iyashintsha. Uma nje ubungashintsha into eyodwa nge-Afrika namhlanje, ngayini leyo? Noma yini ngeke uthi ngeke ngize ngiyishintshe? Noma umthetho kwenzakalani? Njengom-Afrika, noma sibungaza nje Africa Month, uthi nje wena, hey, ngisho ngathiwa Nkosi yami angazi kukanjani, ngeke ngiyishintshe le. Hashtag qedela wena. Ngiyathanda ukuba ngum-Afrika, ngiyalithanda izwekazi e-Afrika. Kodwa nansi into engayishintsha noma nansi into engayishintsha noma nansi into engingayinezezela kulokho khona yini leyo ongayenza wena. Afisa sibheke ke lonke yini into ocabanga nje ukuthi wena sisalele ngayo emuva noma yini enye into esingayifunda siyithathe kwamanye amazwe siyifake ibe indlela mhlawumbe kuphilwa ngayo la e-Afrika. Baningi abantu baneyindlela bacabanga ngayo. Abanye bathi ayikhona ne-Afrika akaze kube khona ama-border. Omunye athi ngeke ungafana kamhlolo. Singaphila kanjani engekho ama-borders? Into njani le? Yabo. Uthi omunye yabona mfethu mhlawumbe i-Afrika sidinga nje i-currency eyodwa. Sidinga imali eyodwa singayisebenzisa. Ungasuka la uyosha phezulu le ko-Egypt. Phinde ubuye uzobheka la eNingizimu Afrika. Sisebenzisa imali eyodwa. Yikuphi wena lo ngathi wena ngiyashintsha noma ngeke ushintshe noma ungakunezezela noma ungakhipha lokhu ufakelwe yini le othayongoda masithi qedela wena. Ngiyakuthanda ukuba ngum-Afrika, ngiyalithanda izwekazi le-Afrika kodwa nakho engingakwenza mina mase ngiyuthole lowo mandla lawo. Ngenze njani? Msakazana wakho Ukhozi FM. Sine kanjani ke sithinte ke inkundleni zethu zokuxhumana at Ukhozi FM official lapha ku Facebook. Ngizocela for isihloko sisebenzise u Facebook wethu. Mhlawumbe ngena ku X at Ukhozi_FM nakhona laphayana futhi ungaphefumula. Noma ke ungisendele umqhafazo nambeni yami la WhatsApp 0791639874. 0791639874. Mo fisa ungifonele 0860002437 0860002437 again number ongakwazi ke uthi ungishayele kuyona ke masibuye ngala tokaze ngala Potchefstroom South Coast Naima K atushela ngedata ushela kanjani ushela ngedata nge airtime man.

0: wakhe ulungile wakakhumala umntu ngombulazi masikakhulu ke wena njengonayima k ntokoza yangakhona la kwazulu natal kana ko-south coast ethawukahleni buso ungishela ngedata ungishela kanyani ungishela ngesaide awuheheni bantu bakababa yakhala ke laphana ke umfoka shanga laphana ku-TikTok laphana at King Slim Season uthi hayi maye hayi ke phela usekho phela ayisekho imfula senze njani-ke ngoba phela idatha yona ndlela ukuthi ngikuthwaliseleyo ngenze njani-ke sakazi ukhosi FM nithola mnandi 94.27.4 mzuzu yathaba ishumi nambili amashumi amabili ngaphambi ukuthi kubomba nehora lesibili khona la msakazi nakho ukhosi FM masithi nje ngo-2 o'clock seyijika le nto sawushintsha ushoni washintsha ukudla epletini hayi khona kodwa njengamanje indaba la ikhona yini le ngayishintsha wena masithi kuthiwe ku ya wena-ke ophethe Afrika yonke yini ongayishintsha noma-ke imuphi umphako ongawunikeza osopolitiki mhlawumbe futhi asibayeke osopolitiki abaphathi noma abaholi muphi umphako ngabaningenza bona ukuthi hayi bo thina njengabavoti nanzi into esithi ayibeke eqhulwini ya esithi ibhekeni bakwethu yini le nifisa ukuyishintsha sawubona eyi thatha
1: hamba kahle kodwa ekuseni msakazi nonke usukulalele la msakazi ulalele wena khona la torhweni ibambe khona ye msakazi ukuba nje kuyenzeka kahle kahle ngathi ayishintshe le ndaba yala malungelo manje asisakhoni nokuthi manje sibeka abantwana bethu manje ey'ndaweni ey'fanele manje sigcina zeba yila malungelo ayikhona hayi hayi kunzima lona hayi ilizwe lona hayi ziningona esitho engathi yitshintshe kodwa nje bengathi yakuhlayela kuleyo
0: eyona
1: okwamanje so
0: engiyakuzwa mfethu hey khala indoda hey yakhala kodwa yisho ukuthi khala ngani that's all mfethu
2: ungana afukuza nothembini ila iforeign okwamanje mina into ebengathanda ukuyishintsha la e-South Africa bengashintsha umthetho wokuziphatha njengake ngithi kanje uthina umthetho wokuziphatha hhayi phansi kakhulu like ngashintsha nokuthi la awungeni into yokuthi angeni into yokuthi ngoba nje hhayi kunjena nje umthetho wokuziphatha ngiyabonga
0: Danko siyabonga. Uthi ushimfakashanga leyo. Yabo futhi le nto ongasishintsha nje education system yethu. Sifunda ama skills laphana ke emazingeni aphansi. Laphana ke okufunda ama primary uthi angalunga. Siyeke futhi into yokufundela ukusebenzela umuntu. Usho njalo umfakashanga laphana ku TikTok. Sawubona.
3: Sawubona msakazi.
0: Hey Thera.
3: Engangakushintsha. Uthi yonke. Ezomvimba kwethu ngizingayi kulamazwafesheya sihobele sodwa nisiyi-Afrika ihobele sodwa nokumanje ngisisekingeni ukunyuka kophetroli ngenxa yokuthi sikhosezeka lamaswa ngaphansi ngoba nathi sinakho sinothile nathi okwethu zomvimba phansi o-oyil nathi sinawo amalahle ngiyayibongela mina ngidinze ngakwazulu kwanongoma ebhanga noma msakazwakho
0: danko ngengiyakuzwa mfethu ya iphuzu lelo so khozeni sawubona Sawubona.
4: Ntsho sawubona.
0: Yaphila mfowethu.
4: Yaphila njani baba?
0: Ah ngikhona mfowethu, ngicela ungivalele umsakazo ngemuva mfowethu.
4: Ah sengivalile.
0: Nazonga mfowethu bani lo?
4: Matokozo ishilo ngokwasibiyo.
0: Nazonga mfowethu uyaphila sotobe.
4: Uyaphila baba, uyazi uthini mina kube kuya ngami kathi ngathi osopolitika abayishintshe.
0: Mhm.
4: Bengathi abathathe njize balibuyisele. Belibuyisela imumvu la phela likhona imigwaqo ibe imigwaqo kungabiyo le ibulala iy'moto zabantu amadolobha kube amadolobha nje abe clean kungabiyo la ukuthi uma uhamba khona uze sokunuka iphunga edolobheni lingcolile kuyiyo yonke into le ibe nje izinto zibuyele ekudaleni
0: ngiyakuzwa mfethu uthi ababheke kakhulu ingqalasizinda bangayiyekeleli
4: yebo njengoba bayekelele kuyimani
0: Siyabonga kakhulu mfowethu.
4: Amen.
0: Danko siyabonga. Ya, thai no, bafethu ke sibheke ingqalasizinda bosopolitiki singayiyekeleli ingqalasizinda. Akube yenye izinto esiyibheka kakhulu. Sawubona sokhozini.
5: Yeah, ba ngibekelela ukhozini.
0: Uyaphila mfowethu?
5: Ya ngiyaphila, hayi cha ngiyasiza isihloko, hawu asika salahleka abantu sebalandela iBhayibheli.
0: Mm.
5: Amasiko esidlula ekhona impela.
0: Kulandelwa wona, kuphilwa ngawo.
5: Hawu bawayeka abantu. Hayi.
0: Siyabonga kakhulu mfowethu.
5: La ngelihle.
0: Danko siyabonga. Usho njalo insizwa lethi hayi khona, sibuyele ke ayibuyele emasisweni. Ya besiphila ngesintu thina. Kodwa manje sesiphila ngeBhayibheli. Asibuyele emuva phela. Sawubona.
6: Ngiyabingelela umsakazi, ngiyabingelela ebusuku. Bingelela nabalaleli basokhozini. Hayi cha mina umsakazi, hayi isihloko sakho ngisizwa kahle. Singena sithi khaxa. Yabona ke mangathiwe impela ngoba ngumAfrika nje. Ake ngishintshe okuncane nje ngakushintsha. Akukuncane kodwa ke ngakushintsha. Yabona ke ilobolo. Hayi ngathi ake lithi ukuphunguka kube kuthiwa ngiyakwazi ukuyibambela kwenzeke. Hayi ngeke.
0: Awu hey Mphemi.
6: Hayi. Izinto ziyabiza umsakazi lobolo nalo limbeqolo.
0: Hey womfethu.
6: Ngake ngithi ake ukuthi igozolo nje lithi nje kancane. Hayi lokho nje umsakazi ngiyabonga ake ngusihle. Amagwaza mina ngilapha eshiwa mpaphala into eminkunzi ngiyabonga.
0: Dango mfethu. Yakhala insizwa ukuthi ngeke. Hayi lobolo man ngeke mafethu. Hey mfethu. Ah kulungile kusenani. Sithemba ukuthi awu undaba ezitha lapha nisilo madoda. Siyasizwa bakwethu ngeke phela. Hawu awusafa.
7: Molo mfoka mphumulo.
0: Nazoko mfethu.
7: Ngiyathanda ukuba umAfrika. Kodwa nje ngingashintsha mina ngashintsha uhulumeni. Hayi kungisebenza ayikho ingane ifunda iqede isikole ihlala emakhaya ibhuquze umsebenza ayikho hayi kungisimpela ke lapho ngingashintshela nje lokho ngene uhulumeni azoba nendaba nabantu ukuthi abantu badinga ukudla njengoba bephila ngemsebenzi angibonga sabela ukuthelezela manje
0: Danko siyabonga so cause in so one
8: yaphila
0: mfowethu
8: ukhuluma nongangizolana nini lapha okonongoma kombozi
0: ungani zabameli
8: ungani zolala nini
0: ongane zolala nini
8: yebo wasithola lapha kombozi
0: asiyabonga uyaphila mfowethu
8: mfowethu
0: kuthini kuphawula kwakho mfowethu
8: mina bengithi nje ngayo sifike nje kube kungane izwe nje belibuyele izobe libuyele kubelungu mfowethu
0: kanjani mfowethu?
8: Hey, ngibona mba ngoba bengikhona kulezi khathi zaqala saphethe ngabelungu. Izinto bengaduli kanje. Bengisuka nje ngo 150 ngithele emontweni ngize ngizofika lapha kwelakithi konongoma kombuzi. Ngihambe futhi ngeze ngathi sengibuyele emuva.
0: Manje hayi manje baba ngifisa ukuthola la ukuthi ngokwakho ukubuka yini ababenza kangconywana ukwenza ukuthi isimo somnotho singaduri njengoba sesidura nje kangaka manje ngoba kulula ukuthi umuntu akugxeke uthathe hawu ngobani uthi ufisa sibuyele ekhathini la suspect khona beli kodwa mhlambe yini wena lo oyibona benza kangconywana noma ababenza kangconywana
8: ngibona ukuthi kuloya uhulumeni obukhona wawulalela zonke izinhlanga la ezikhona lapha uma umsuthu wawuhlonipha ukuba umsuthu wakho noma umvenda uhlonipha umsuthu ukuba umvenda wakho uma umzulu futhi ukuhlonipha ukuba kodwa bona bengabelungu futhi babephethe zonke lezi nhlanga nempilo abaphila ngazo manje kuthema kungena lona uyithwa abamnyama wafuna ukuhlanganisa ngento eyodwa kanti asiphile impilo eyodwa.
0: Hayi ngiyakuzwa mfowethu. Hayi ngikuzwa kahle.
8: Yebo kunjalo ngingashitsha lokho nje phela ngithi hayi alifake libuyele kubelungu lelizwe beliphathe ngaleya ndlela babeliphathe ngayo.